0: odi ti won ma ti o
1: ka bi aso olorun o
0: to le koja
1: so
0: so mo mi ta pe ni odi
1: o ya sa
0: odi oga
1: ka bi aso
0: eni kan ni se odi ti ogbaran ni
1: ro ro ro
0: ka
1: bi aso olorun o
0: esa
1: o ya sa
0: o da bi eni pe
1: ya sa
0: won mo fe si bayi
1: be ni o
0: o ga doke
1: be ni o
0: iwo to fe gbe eru sori
1: o ya sa
0: igi me lo fe gbe eru sori o wa n ki gbe
1: ka bi aso
0: e be ko e wa ran mi lowo Eba gberu yi dori.
1: Oh yes sir.
0: Eni kan ki gbe ni odi keji.
1: Ka bi aso lawo.
0: Mo fe wa bo gbe.
1: Ah o.
0: Sugbe.
1: Yes sir.
0: Odi yi ni o je nkoja.
1: Ka ni o.
0: O ga mi o le dafo.
1: O ga godi o.
0: Mi o le fo.
1: Ka bi aso lawo.
0: O si bi ti gbe koja.
1: Ka ni o.
0: Kon ti ti odi ba to wo.
1: O ba wo lula.
0: Eni ti o bo gberu yi.
1: Ka bi aso lawo.
0: Eni wo le seme.
1: Oh yes sir.
0: Odi ye ye lu le.
1: Ah ba so.
0: O di ye ye lu le so le gbadu eyan le kan si e ma ke o di ta fi eje gbero
1: o di ta fi eje gbero
0: irangeda le baru banaja
1: so
0: we soro
1: so
0: ayi na le kinaru bi
1: so
0: ki me o di ta fi eje gbero
1: o di ta fi eje gbero
0: o di ta fi ofo se gbero
1: o di ta fi ofo se gbero
0: be ri ami atolo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo sunday alakoko ninu osu elekewa odun 2026 happy for sunday of the month I celebrate everybody to ni anfani lati ma gbo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyin te wa ni sona church e dide gbogbo eyin omo olohun e dide kakakiri agbalaye ile tun ti mo o sunday alayo mi tunre sunday ti tun mi sunday idunu ti e bo ba nse ami sunday lo si waju re sunday ola sunday opo sunday igbega re ninu osu titun osu ewa ti ki wa lasan bi bibeli se so pe omi si kanle ni ojo kini osu kewa mo so le kan na gbogbo eni to ngbo mi idunu yo bere si so kale sinu ile re ire atanu yo bere si bayin ogo yin yo si tan na ogo ni fun o jesu eyin omo olohun ko to di pa mo bo ninu church it is anointing service in preparation for 7-7. It's an anointing service ni nibi ti out the anointing gbogbo en to ba wa nu service loni e to wa daju be ni igbaradi fun 7-7 ti o waye ni ojo Wednesday awe wa di number 4 loni mo yo sese pelu eyan mo Olorun oni ni ojo kerin osu elekewa odun 2026 e ja lo fese tepepe wa wa kan lo fese tepepe re wa wa gboju soke pe baba mo dupe temi o engineer e je ki pastor temi ta yo gba lowo mi kan wo kuku so dorin patapata

0: Jesus to se mi logo lo se mi dada ninu osu yi se mo nkan ma a komo na wa and team program wa team osu ni overtaking by prayer beyan se le mo saju bo se le lo waju ni padu agbigba and is our month of prayer bi ogo se nje ti olohun e tewo mo mi ki n so tele bo se n gbo mi laaro yi idunu yo pada subu lu ayo fun yin osu yi ni o je osu to pe oju ba se jo n gbawe ta n gbadua won a gbo pe testimony ti e na ti jade oba ti mo fi aye gba eri yo fi aye gba testimony ninu aye re gbogbo eni to wa ni anfani ati ma gbo mi ipinu olorun fun aye yin yo wa si imuse injo je mo pe iwo lokan to so eri ni waju olohun you are the next testifier in the mighty name of Jesus mo kun to ta nje ninu Jesu olonka gbogbo eni to ba ni anfani lati ma gbo mi kini kan da mi loju sa to saka to si ye kebu o na ni pe alaanu lo lohun a fowo kan awon kan gege bo se se ileri fun mi loni olohun o ba awon kan pade olohun o yo si awon kan laaro yi bo ba se woni foke ni igba meta ko ni emini lori note yen ni mo fe ka jo ki hallelujah nla 10 hallelujah osu ke walawa ati ogo merin can you do that se le join wa lati se be hallelujah is an heavenly language bi won se nke laye be ni won se nke lorun ko ni duplication hallelujah hallelujah e yon bo olorun ni nje be e gbe ga ni nje be e bu ola fun ni nje be ni bo lo wa mami mewa e wa iwa lasun osu yi ire o wa ba on le ni can you join me shout 10 hallelujah somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo mo gbadua pe ogo re oni wo mi in the name of Jesus ki to wa su die e je ki baba e kokoko si the engineer ki n gbon ti won fe so inu note won inu oro won oni ma ti mu nto kan ago meje ni isin akoko laaro yi gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ago meje awon odo lati 13 titi wo 30 in to ye ka se ni sorun ta araye se a se die nbe laaro yi ma si to anoint gbogbo eyan omo olohun number 2 ago mesan ni isin elekeji o bere ni agbara eni to ni aye atorun enikan ni 9 yes gbogbo eni to ba wa nbe na ni ma tun anoint awa ma fi adagba ito gbogbo eto yoku odi Jesus city ojo Wednesday ni 7-7 so gbogbo eyin te wa ni sona church e lo mura laaro ikutukutu in ti okan sele leyin anointing service to ba deja re in to se pelu agidi o bere si se pelu gbefe that is the voice of the Lord awa jo gba we laaro yin ti e ba nbo nu service ohun ta fe bi break loni omode atagba kiyesi o o ni ogede wewe mejo ogede wewe mejo a banana love break as if eyin meji eyin te wa ni diaspora ogede ti mo tobi e le mu eyo kan tabi meji o ti to eyo kan ogede won oju meji lati wa lo now line in waste akoko e pe baba ina engineer awe wa di number 4 loni
1: oruko mi ni Nathaniel Ayinde ti gbogbo eyan mo si adua lere
2: adua
1: lere fe ni oba le gba odun karun ti mo ti de ni ojo yi ni
2: nice
1: o si iya ipaju lo ba mi de ni ojo yi
2: mo ba yin gbe lo gbe
1: ni mo mo yawo oko wa la
0: nice eniko ni ki won wa ka te yawo oko olufe se tori pe university nbe legbe le yin ni mo ji o lo si university ti nbe legbe le se lo bi ni o de yin omo e mo dara yin la mu university kan na nu legbe leun wa mo lo be no you don't go to university because the university is near your house eyan lo university bi won ba tin se ru course ye ibe lo ko risi mama so get him o ni so pe tori pe school sun mo le lo so pe je momo mi lo be bo ba momo re lo be won a tun bo dakun tin se o lo bi je wi pe bibeli ni lala won asiwere da olukuluku won laamu o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu igba mi nbe to je pe wa nilo lati lo sibi to jina wa nilo lati travel nigba ti kadara mi o fi yira mo so bi mo se gbera lati ilu Ibadan emi ati yawo mi lo si shilo si Winners Chapel to nbe ni Sango Water mi sojo kan be mi o sojo meji mi ni tan yin je in to si je lo be oni pe mo mo pe iru nti mo wa laye o nbe nbe mo lo si Winners Chapel mo si wa nbe lati ojo Tuesday mo si ku nbe lojo Saturday nbo le tin gun mi kakakiri agba laye gbogbo eyan omo Olorun opportunity mi to re laaro yi anfani alailegbe mi to re laaro yi baba to gbon niyan o wa so nkan kan nigba to nde ise ati ose ati iya kini kan ni mo gbe yan de church ki wa se yan nikan gbogbo eni to nla anfani ati gbo mi eyan gbodo mo aye ara re iwo lo mo tin se ola benu iwo lo mo to n pass through bo kini kan daju to ba dodo Jesu ko ni ta onu engineer eje baba yo mo so bo inu mi si ndadun laaro
1: so mama ya wo ko wa si bi ni o wa di ojo kan mo wa tin wa bi en ti wa lo bi osu mefa awon e ma give testimony pe osu keji da won de ni osu keta da won de ni e le kan osu ko se to ko ya lo de awon si ni testimony mo ya ki lo de emi o ni testimony
2: emi mo ti wa nbi
1: e si wa su lowo le ba so le kan so le kan ni pe iwo kan be bi olo ni testimony o le ni testimony iwo ta pe kiki de se ni mo ni looto ni
2: charge
1: looto ni tori
2: bo bibeli ni bi okan won ba ti da wa laare isinmi ologo la oni sister ko to mo so pe ori testimony ko to mo fe se hale ah si la yo ni de se pe won gbe mo e bayi iwo to je pe o ti frame aye re ese ni gbangbe iwo ina lo seyin iwo na won mo ku mole iwo ina lo mo fa siga iwo ina lo ni aye ra ni bibeli ni eti oluwa ko wuwo be ni owo re ko si kuru so ye aye re wo just check your life komo se pon ba wa kun ero lasan se ki se pe se re ni dena iwasu ni baba iti so yo yes le ba ni kikide se
1: baba ri pe won ni looto ni kikide tori e to mo me ma ipe yi ololufe mi ni mo wa pinu pe lagbara olorun lati ori lo
2: iyawo yin lo mu yin wa
1: be ni mo ni lati ori lo ko si nkan tojo mo bayi mo mo wa pada lo ni mo wa wa mo lo o ba pin osu meji gerege ti mo wa bi mo wa pada ole ba mo wa kan si pe bi loju ona nu tori biki la ni mi won ba ni oro le kan je sunday oni awon ti le ti ora o emi o si mo oro le bokan ba mo sa wa da ni bokan bo ta mo kan soro le ni bi o se pe mi nu oro ti mo pare won ba jo keji won ba lawon ti le ti ora le won ra le bayi di bi won se 1 million lokan emi ne kan e ti mo pare o se keji mo to ene kan to fe awon kan to ra le mo to ni 350 o se keta awon to ra le mo to ni 300 en ba ti won ta ko su beji owo to wa la ka ti bi ti le ni 2 million
2: yes no way ese ti n gba ire sonu kan fi gbogbo agbara se ami kemi mi mo jagba lowo e gbe owo loru e wa laju gbogbo yin e tan oju yin ke tan gbogbo fun lai ti e ke mo wo mi ojo to ba sa fun ese patapata to o se ribo mi ojo ni an ka fun opo ode oba ati lo 10 year ami won o ti mo po nwa ojo to ba pinu pe mi na fe pada ojo yen laarin osu meji kadara change bo se wa niyan a le gan olohun bibeli ni enikeni to ba ko iti re si ofin adua re yo je irera anybody that turn away his ear from law his prayer shall be an abomination so lato ni lo kan si ami oni ka gba ise lowo e joko tin tin ka sari gbo tan
0: now gbogbo eyan omo olohun kin to mo tesiwaju na oro baba yi ninu ogun to njaniyan laye o ogun afowo fa lo poju the day you begin to lie to yourself you lie loudest ojo to ba tin paro fun rare olohun gbo lo tin paro soke thank god fun aye baba yi o so lo to si re o notice pe ese ni oni nbe ni di gbogbo wahala won sister ise nkan se soyun si set on se kakiri brother is he a safe akufa ati mukumu sunday salele 18 less if him go eni ti si nsoro yi somode lati iworo de wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen e mura laaro isa mo fe waasu oro baba yi ni ndun mo mi isin alakoko yo bere ni ago meje awon odo ni won ni 7 to 9 lagbare ni to laye ato I'm going to anoint mo fe anoint ke come ba yen e kan ba yen ni losu first Sunday of the month for that matter leyin a bere second service fun awon adult people awon agbalagba lati ago mesan titi lo si bi ago mokan labo si ago mejila ni igbaradi fun 77 to nbo loju ona ni Jesus City eyan ayan fe e mura pepe yo pomo awe wa loni ogede wewe mejo mejo la fi break eje eje se bayi eyin wo le isun re majemu yin ore majemu ni o oni lo pe ojo kerin eyin te ba fe santi yin na loni Bibeli ni ku awon ayan fe mi jo je ki won o fi ebo ba mi da majemu gbogbo eni to ba fe san ore majemu lati 2000 lo soke awon mi san 5 elomi san 10 gege bi emi olorun ba se fun won ni agbara e kan si ni losu mo si mo so e san ta awon mo yin na olorun ba ngbo o mo na bi ti ri okoko gba ti o fi ya waju e e je fun yin ni account number church ni mo fe fun yin 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o gbe jade eyin ayan fe ore majemu la fi nse gbo radio program to ngbo yi oni ni sunday boya da mewa lo si fe san are na ni but lati on the 7 leyin 7 mi oni so ore majemu mo engineer e ja gbon ti baba yi ni bi to pari oro re si
1: ni Jesus City e pe ore 10,000 e wa le ka mo mo bo e wa le oluwa so fun yi pe awon kan gbe won si le so di 100,000 o ipe ti wa to ba mo police 100,000 o ya gun pepe wa

A tun kiro pe mo tun ku oju ma ku ajode akabo so ni ojo kini ninu ose titun eyi ta tun wa wo loni ko ma mu rewo ire aiku tin se ba le toro ko ma fa wa fe mi ati yin o gbogbo wa na ni karita jese lagbo olohun o ta nfe ko ma se eyi ta fe igborere la gbo eya ba mi ko ma wo gborere lo a tun ko kini onde o a tun pa le iroyin a won iroyin agbo si fila si gele agbo ko agbo rere agbo la mi lojo agbo gbara da le gbogbo e gbogbo e mo ko de loni e je fun ni die ni awon koko iroyin tun ni lori oro oro aje Tinubu ti si ore to po fa awon Nigeria o se ti ma lo so be lori awon ti won jigbe ti won je agun baniro eh won ni awon ajinigbe won ti fun awon obi awon agun baniro ti won jigbe ni eleyi ti won je omo ipinle oyo ni wakati 24 o ki won fi sanwo ti won fi tu awon omo na le ko lohun sanu o lori isele ajalu oko ori omi to sele ni Benue ijoba ti nawo gan awako ori omi na o koda egbe osise kan to ni se pelu ori omi won pe won fofin de won sasiko yi o ajo ineke won ta awon ma Nigeria lolobo lori oju opo itakelu jara kan ti won ni ayederu mo ni ti won tin foruko awon oludibo le egbe oselu APC re o nipinle osun awon na won fi gbogbo won fi gbe ta o lori a nse ku pani lona ti o bo fimu yi ni ipinle enugu arakunrin kan re o o jewo pe ki wo so njeje o looto ni tooto o mo lo se ku pa ore birin ohun o latari pe oni arun HIV nele okere awon omo ologun Yemen won se be rona adolu sana o gabi Trump na se njawe akiwo wa fun Tehran pe ohun gbegbona fun won leka tere idaraya iko Super Eagles re won bere igbaradi won yen ni Nigin Nogorov saju ifese won se olore sore to fe fi koju ile ti Russia Iwoyi ati opo lopo royin na la kode toni ta fin kiyin pe lekan si eku ojumo eku ajode ola ti waju ogun ni yopa ibiti lo ko temi e je mu kini ohun lati nu wo royin tribune lodo mi bi o nibe ti igbakeji are lewa senator Kasim Setima to ti ro awon Nigeria oni ewo ejo elagboye eyi to duro re koda e tun ma dupe o lowo isijoba to wa lode yi lori awon akitiyan won lati mu ki atunto ire ko ba oro aje ile Nigeria gebe tribune se aboroyin o nse ni igbakeji are lo kede oro na lanojo abameta ni ilu Eko leyin to lo ri si abewu si are Bola Tinubu eni to dari de pada sorilede yi lojo ojobo leyin isimi olododun to lo ri se nile Europe o nigba to soro pe lawon oniroyin ile yen ile ijoba senator Setima ni o wa gba wi pe looto o awon Nigeria won la inira oro aje koja o sugbon o oni a yi pada re ohun anilo re ko to di pe eto raje ile Nigeria ko le ba ni idagba soke eleyi to ye tribune na lu gberoyin e je lo sinu weroyin punch lodo mi bi o ko lohun ko saanu wa o won ni awon obi to je ti awon agun baniro ti won sin ru ilu tan lo bi ogun niye ni ti won ni won ji won gbe nigba ti won rinrajo lati ipinle Oyo lo si ojuko ifini won nibi ti won ni awon ajinigbe won ti ji won gbe o won ni awon ajinigbe na won ti so fa won obi ohun o pe awon fun won ni wakati 24 o lati san bilionu kan naira o owo ti won fi yonda awon mo na o gabe punch se jabo royin won ni awon obi na ni won si so lojo oro ni anojo abameta nigba ti won lo ri si abewu si olubadan tile ibadan obara sili ladoja o ni ile igbere to wa ni bodija ni lubadan pelu commissioner olopa olugbenga abimbola ati aseyin ti ilu iseyin o iyen oba sefiu adeyeri punch na lugberoyin ko lohun sa nuko ba tu awon mo ile ni rorun o mo ti gbera pa o mo ti wa ninu weroyin vanguard lodo mi bi o nibe ti ijoba ipinle Benue ti won ti ni awon fofide egbe yen ti won pe ni buruko to je okan lara awon eka egbe awon osise ori omi ti le Nigeria NUMW ni anojo abameta leyin isele ajalu ti oko oju omi kan eleyi to je pe opolopo awon ironu oko ohun ni won ko mo ibi won wa
do ni lasiko yi o bi fangari se jabo iroyin sita won ni commissioner yen to wa foro itoraje ati tori omi ni ipinle ohun Dennis Iyagbiga leni to pase pe lowo ati logan o ki won se be fi ofin de egbe ohun o leyin ti won ni won lo re si abewo si ojuko ti isele ohun to ti waye commissioner ohun o ma to pase pe se ni ki won tun se be o nawo gan eni to je atuko yen oko ori omi na o nibi ti isele ohun to ti gbe sele vanguard na lu gbe royin

be ni o se onilu yi atupale na le ngbo o mo ti wa ninu wero yin di cable lodo temi o in ti di cable na gbe jade lo ro to ni pe ajo olominira to se to dibo ni le wa inec ni o won ti kilo fa omo nigeria o lori oju opo kan ti won pe ni ayederu ofege laselasan o eleyi ti won ni won so pe awon se ifuruko sile eto fa won to je oludibo ni ori yabidi kebu se gberoyan ho ninu agbe jade ti won fi letter fun aralu lanojo abameta se ni ajo na ni won sale ipo se ri oju opo ohun eyi ti o je oju opo ayederu ohun ni won ni won bere ifuruko sile bi won se ni won gbe jade ni ojo keje de ni ogbon osu kesan si ojo keta de ni ogbon ninu osu kewa odun ta wa yi o gebi ajo inec bi won se wa ko sita won ni oju opo ta won so nipa re o ni won pe ni pvcinecnigeria.org.blogspot.com won ni awon mo enti awon mo bi oju opo ise ja oko ni kaka se pelu awon o koda awon mo egun re tin je ajike bo tin je o di cable na lu gberoyan jade o Daily Post ni mo tun lo lojumo toni ni ipinle osun ipinle omoluabi ibe na ni mo gba lo o nibi ti egbe oselu Progressive Congress APC eka ti ipinle osun bi won se ke gba jare gbarata o lori awon isele isekupani nipa kupa tun sele nilu osogbo tin solulu ipinle awon ati lawon apabo mi ninu ipinle na gebi Daily Post won se gberoyin na sita won ni egbe oselu na ninu apile ko tun fi lede lanojo aba meta latore ni tin se adari iroyin atoro ton won ogbeni kola olabisi o ni seri awon isele ta won gbo won yi gbogbo e mo lo mo mu karalu ka ma kaya soke to si karalu lo minu o atawon ikan ninu ipinle na apile kan na o wa ke si ijoba ni ipinle wa ti awon ajo eleto abo o ni ewu egbe igbese to gbo pa lati daabo bo emi ati duki ha o Daily Post na lu gberoyin Eje tun lo sinu iwe royin leadership nibi ti mo wa yi o se ta ba so pe omi na ni o se jaji na eyan o ma jiyan ta ba pe ile tin firugbin bo araye ni o pada tun wa fi eniyan je eyan o jiyan o won ni arakunrin kan mo re o eni ogbon odun ti won poruko re ni chibuke opara eni tun se pe won fasuka pe o se kupa ore birin re o iyen chinyere ugu ni asiko ti awon mejeji ti won ni ariyanjiyan to gbona lori oro oni kokoro HIV o ni kokoro HIV o eleyi to je pe leyin to se kupa tan se lo gbe oku orebirin re na o lo ri gbe si yara ile igbonse to wa nibi to ngbe o iyen ni ipinle enugun gabi iwero leadership won se jabo royin o won ni se ni ajo lopa ni ipinle enugun ni won ti saju na wogan opara o lori iku orebirin re eni odun meta de ni ogbon hun eleyi ti won fesun ka pe se lo se kupa ni ojo kokan dini ogun osu kesan o ni ile igbe re to wa ni olympic layout iyen ni agbegbe one day area to wa ni ipinle ohun leadership na lu gberoyin Atupale na le ngbo lati kan idamode 3.7 FM ni lorin e ma gbagbe pe tun le darapo mo wa lawo ojo opo itakwa yo jara wa bi www.damodefm.net tabi lawo ojo opo gbogbo ta lo lori ero aye lu jara e je ndele okire ni abi mo ti wa ni yara iroyin aljazeera lodo mi bi o nibete awon ologun ti won satileyin fun yemen saudi ti won ni won si awon akolu o se sana tin se olu ibi ti won dare oti o nibete won ni eyi mu ki awon to je araalu eyi ti ki se ologun tabi eleto abo ki ko wa ko bere si ni jube oro won ni are le america yen donald trump mo ni lo ti sare soro jade o lori igbese to gbe o nipa ile iran to ni o nbo lona o oni amo o sese ko ngbe lo ni pelepele o si le mu lo ni lele lele fun ile iran o gabi yara iroyin aljazeera bo se gbe royin lojumo tuni mo ti wa ninu iweroyin daily post lodo mi bi o leka ti ere idaraya o nibi ti won ni iko agbabolu super eagle ni o won ni won ti bere awon igbaradi won ni nins ni
Novgorod saju ifesewon si olore sore o ti won fe fi koju ile Russia mo ni o won ni nse ni won bere igbaradi akoko won ohun iyen ni ilu Nizhny Novgorod lana lasale anojo abameta o gabi ona lati pe won san soko ton wa kole lori idije olore sore tagba ti won fe gba pelu ile Russia o gabi Daily Post won se jaboro yin won ni awon agbabolu na ti awon ikan won ni gbogbo won bale si Moscow fun idije tojo eti Friday o nibi twani ko Super Eagle ni won yo wa se asikagba igbaradi won ni ojo Aiku Sunday Daily Post na lu gberoyin Adeyemi Adewale na ni olotu royin to ko yo lede gesi o ola ti re waju ogun ni yo pa bi ti le mi je ti mo tu ti mo ka si yin le ti lede ti wan ti wa o e ma gbagbe o bi mi se nkuro lori eto pe Presos Afolabi onu ati koroyin de o to fe kasi ile ti lede fiti fiti de gesi ni o e se loru royin lori torun wo ni laguyobo ninu esi kolorun ba mi so layota lafia o e wo titi gba mi ta ma pade iri atalolohun yo ba wa ninu ose yi o gugu apata na la de ri ta je se logo tolohun won wa sin sinu banuje o won o si ni bayi ninu banuje logo tolohun ire o ire

0: olùṣàgùtà ẹkọnọbù tí í ṣe atọkùn ètò ìbéèrè àti ìdáhùn láti inú bíbélì fi àkókò ìdúpẹ lọwọ ọlọrun bẹẹ la sì ń dúpẹ lọwọ onígbọwọ ètò yìí ni john bad foundation ọpẹ wa lọ sọdọ gbogbo àwọn tí fún wa ní ìmọràn lórí ètò yìí àti gbogbo àwọn tí fàdúrà ràn wá lọwọ àgbàládùá wí pé olúwa nínú àánú rẹ yóò gbé ìrànlọwọ dìde fún gbogbo yìí
1: àmì
0: níwájú mi ní ẹni ọwọ emmanuel ayékúlọ wà láti dáhùn sí àwọn ìbéèrè tá ó béèrè lọwọ wọn ní àkókò yìí ẹni ọwọ ayékúlọ mo mà kí ẹ pé ẹ kú àbọ sórí ètò wa yìí.
1: mo kí atọkùn àti ẹyin olùgbọ wa pé ṣe dáadáa la bá abáríkà oṣù yìí o
0: ẹ ṣe púpọ̀
1: yóò tù wá lára.
0: àṣé ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà. olúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ọba àwọn ọba olú àwọn olúwa ọpẹ yọ ẹyìn yọ ògún yọ afọpẹ àti ìyìn àti ògún àtọlá fún ẹyìn ọlọ́run wa fún ọfẹ rẹ lórí wa fún àbúrẹ lórí wa fún ìpamọ rẹ lórí wa adúpẹ nítorí pé o mú wa la oṣù kẹsànán já láyọ àti àlàáfíà
1: o
0: tún mú wa bẹrẹ oṣù kẹwàá yìí láyọ àti àlàáfíà ọba àwọn ọba ọpẹ yẹ ẹyìn yẹ bàbá gbọ ọpẹ olúwàgbà ẹyìn wa abẹrẹ iṣẹ ti oṣù kẹwàá yìí ló kọ jésù padà ìwọ tó ti ń bá wa ṣe ètò yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ títí di àkókò yìí ló kọ jésù darapọ̀ pẹ̀lú
1: wa
0: bá wa ṣe ètò náà àti olùgbọ́ àti olùsọ ló kọ jésù kristu já fìjọba nu ṣe rèé jọba nu má jẹ́ ó bọ́ lọ́wọ́ àwọn
1: ògoni
0: forúkọ
1: rẹ
0: jésù olúwa wa. ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá a ṣe ìfara lórí nǹkan tá a pè ní
1: gbèsè
0: gbèsè ọlọrun máa já jẹ gbèsè
1: àmì àmì àmì
0: bàbá lẹni tó sì jẹ gbèsè olúwa yóò bá sán
1: àmì
0: obìnrin ọba tó bá obìnrin opó ní sàn
1: gbèsè
0: rẹ lọkìlí tó tún ní ànítọ àti àníṣe gbogbo ẹyin tẹ jẹ gbèsè olúwa yóò bá yín sàn
1: àmì
0: ṣùgbọn ẹ já kíyè sára lórí nǹkan tá a pè ní gbèsè òun náà látún tẹsíwájú lórí gbèsè yìí a fẹ mọ ìkankan tí a fẹ mọ ìhà tí bíbélì kọ sí gbèsè bóyá bíbélì sọ pé ká máa jẹ gbèsè o tàbí ká máa jẹ gbèsè o tàbí ká jẹ gbèsè ká máa san o tàbí ká san o a fẹ mọ ìkankan nípa rẹ ẹni ọwọ ayébùlọ kí lẹ rí wí sọ fún wa lórí èyí
1: sẹ. ẹ ṣeun atọkùn kí a tó bẹ̀rẹ̀ ohunkóhun a ó gbé bíbélì wa a ó sì sínú òwe òwe orí kejìlélógún a ó ka ẹsẹ ìkeje a wà lọ sí ẹsẹ ìkẹrìndínlọgbọn àti ìkẹtàdínlọgbọn proverbs chapter 22 verse 7 then we read verse 26 and 27.
0: olóòótọ́ ènìyàn
1: ẹsẹ ìkeje
0: ẹsẹ ba 22
1: bẹ́ẹ̀ ni 22 verse 7
0: ọlọ́rọ̀ ṣe olórí olùpọ̀jù ajigbèsè sì ṣe ìránṣẹ́ fún onígbèsè
1: a lọ sí 26 and 27 báyìí.
0: ilé ga o 26 sọ fún wa pé má ṣe wà nínú àwọn tí ń ṣe ìgbọ̀wọ́ tàbí nínú àwọn tí ó dúró fún gbèsè bí ìwọ kò bá ní nǹkan tí ìwọ ò fi san nítorí kí ni yóò ṣe gba ẹni rẹ
1: kúrò lábẹ́
0: rẹ
1: ẹni tí ò jẹ́ wà máa san olúwa kó bù sí kíkà àti gbígbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ tẹ bá padà sí ẹsẹ̀ ìkeje ní ìwé orí kejìlélógún àwọn tó ń wí náà ni pé ẹni tó bá ń ṣe ọlọ́rọ̀ tí o sì jẹ́ ní gbèsè òun náà ni ó máa gàba lórí ayé rẹ
0: òun
1: ni ó máa pàṣẹ in fact bẹ́yàn bá rí i ní òkèèrè yóò ti máa dọ̀bálẹ̀ láti
0: kíme
1: kíni kan ni
0: tàbí kó fara pamọ́
1: náà mo fẹ́ sọ nǹkan méjì ni ṣẹ́dá kó máa kí mẹ́sàn-án mẹ́wàá ẹ̀fẹ̀lẹ́sà ṣẹ́dá rẹ̀ ó ti tó kí lẹ́ẹ̀kan kábọ̀sà ọ̀ kó rí i kó sá nǹkan méjì náà ni kò sí tí ẹni yẹn ní kó ṣe tí ò ní máa ṣe torí kó mọ̀ pé ohun tó fẹ́ gbà wà lọ́wọ́ òun ò sì tí ì ní tàbá wá padà sí tàbá lọ sí verse 26 níbi tá a ti kà yí ó lágbára ńbẹ tọ́ ọba ti mọ̀ pé wàá ṣe onígbọ̀wọ́ àbí wàá dúró fún ẹni tó fẹ́ yá lò
0: àbí yá gbèjẹ́ gbèsè
1: make sure pé tí o bá rí san wàá lè san o mọ̀ wàá di ọ̀nà sí ọlọ́run ó ní kí ló wá dé tó jẹ́ pé ìwọ kọ́ ló ra ìwọ lásán wọn wàá gba ẹni rẹ ń di rẹ
0: ṣẹ́gun gbẹ ṣé o gbọ́ o
1: ó yẹ kó gbọ́ dáadáa
0: ṣé o gbọ́ o
1: kò ní dán o kò ní ṣe ju agbára rẹ
0: lọ mo gbà pé kò ní ṣe
1: agbádùá fún àwọn ọ̀dọ́ wa wọn ò rí bá ti ṣe yóò sì rọ̀ wọ́n lọ́wọ́
0: amen amen
1: in the mighty name of Jesus
0: amen
1: tí wọn náà fẹ́ wo ìhà tí bíbélì kọ sí ọ̀rọ̀ gbèsè yìí number one gbèsè kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ Debt is not a sin.
0: I know.
1: Tori won lo ya owo en to ba te fe se business fi o ba contract won wa ma da pada fun won ba ba wa da pada bi jobo ba da pada fun yo di wahala si won lorun to ra won na mo ni bank tan ti lo ya owo ijoba won mo joba to pe ijoba ni kan lo sise kan oluwo ni je ka je
0: bi si ijoba to ni kan lo sise awon to lo ya wo yen ni
1: o ni won mo
0: ni won mo
1: be ni iwe Deuteronomy ori keji din ni ogun ese keji la 28:12 oni oluwa yo si isura ire sile fun o isura yi ni ka gbadura ko lohun ko je ko po lori iwa ko rojo ibokun tara ba tuwe wo na nya owo ile anya gbogbo e po oni orun lati rojo si ile re li akoko re ati lati bo si si owo re gbogbo iwo si ma win orilede pupo iwo ki yo si toro tori na bibeli na mo pe eyan ma toro sugbon teyan ba ti ri ibukun oluwa ninu ise re oni lo ati toro
0: beeni
1: ta ba nso npa gbe se mo so pe ki ise ese to ba ye pe ese ni a je pe gbogbo wa lo dese a dese gbe se
0: beeni
1: ko da pa so wa nu won mo se joko mo wa nu won
0: o ya wo ni
1: ara mo nbo le yin wa gbogbo ja ja ja ja ibere la le bibi baba
0: eh o ya so to o didi e la se olorun ko to ma yawo
1: Ah, eti nsun so lori afefe, awon eyan o gbon ti mo wi. Eh ja ora so laare ara. Asiriabo. Asiriabo. It's a way of surviving in this country. Oh, bo ba ni bi ton te si arora gbe atun gbe ile atun ra mo san die die. One cannot survive in this nation.
0: Ti o ba ni bi kan ti o ti rowo ya ti o ti ise ise ti o se.
1: Elomi n dajo lona meta.
0: Be ni.
1: Ko sa le poju owo ina ni.
0: Mi gba e ko soju ni idajo.
1: Ko le poju owo ni.
0: Lati 1955 mo ti nda.
1: Kabiyesi. Le wa ni ki.
0: Be ni.
1: Eh feran mi.
0: Ko sodun kan ti mi o ni.
1: Eh feran mi.
0: Ah.
1: E wa lo didi paso kile yin. Eyin agba paso agba woli.
0: Mo ri pe eyin te wa lori ijo igbodo yawo.
1: Eyin agba woli.
0: Awon omo ijo yo kan ma bukun yin yo
1: ma sifun yin. Asiri wa yo ma
0: yo ma tayin lore.
1: To o da. Se remember ba ni kon ni o ta pastor lore. Be ni. O la ba yo ye ko ma gbadura ibukun fa awon omo ijo re.
0: Eh to ba ti
1: awon. Ise pe ko lo won lowo gba ko. Ise pe ko rin e ke pe wuri wuri wuri of suri suri yo no kenzo fe pe wa.
0: Ki lo fe so nipa ti awon ti awon ni kan wa fowo kan ise ti aso wa.
1: Eh.
0: Ke se ma gbadura.
1: Let me drop owo to
0: lochu to nba 10,000 ten drop yen you the 50,000
1: awon tun drop ni ni
0: eh
1: won ni ni
0: awon ni ni
1: ta ba ni kin wa drop uru e ma ri drop
0: won ma de ni ti o ni to tun lo ya
1: o tun lo ya ti ra won ran ta ngba ti ajaga bora wa lorun o ki se ma si se n fowo kan yen won ti bo won ti gun eye ti tan
0: nibo nibo se bo agbon ati ati kenyin je ni
1: so lo nta wi ni pe is a means of surviving in this nation oh my god gbese onje gbese onje fo mo so eni ti fe je lo sosu
0: be ni o ba ti ra ewa bayi o ra rice ni o ra gbugbu e
1: nje pa awon mi awon mo sese wole school be ni elomi o ti sanwo time to koya gbese ni
0: gbese ni
1: tori won o gba bo ba san tan ba pile tan sanu e tan gbe ebere certificate omo ngba to ba pari nko
0: won
1: gba
0: won gba do to ni won ni jori
1: tori na ki sese wa ma eja sora o ah mo ti ni ki sese lori radio rara rara rara sora o bo ba je mi ni bo san o en be ni
0: ayo ye wa ni eyan iranse olorun ke ma sanu oni oni ba mo san
1: si awa nikan na ni ko mo sanu ni iranse olorun nikan ko na ni ko mo sanu
0: so pe
1: eyan amo je ka kilo fe to ba ma mo lo gbe nkan bora e lorun koni ranu o
0: koni
1: ranu eh eni ti o sanu na oni bi to nfi ti e di
0: eh
1: ka se pele pele number 2 unti bibeli wi una pe God doesn't like us in bandage olo o fe ka wa ninu ide tabi igbekun room ori keta lese kejo o ni e ma se je ni keni ni gbesi ohun kan ma gbe aye freedom bo ba ti le je na ma je o po de bi pe a ma fo olopa mu ara wa a ma fo yeye bu ara wa a wa ji ka wa mole te o ba ti sanwo yi ma le o jade te o ba ti sanwo yi ma fo olopa mu o ijoba laba wa pari re se o wo ti e lati jeru gbese be de bi pe mo ma fo olopa gbe o
0: egbona mo ma ri awon kan to je gbese to je pe won ni awon tin gba owo ile lowo eyan tin gba owo lowo eyan ti on ba de ile re ti o ba tete ri owo yan san bo ba gbo be ka na won a da iru sinu obe wa de iru sinu obe
1: san kini yan ile o
0: eh
1: elomi ntori e
0: eh
1: ojo tan ba mo pe won ma wa
0: eh
1: ko ni lo bi se yo gba ye
0: eh
1: o le gan sa won ba yan mo ni kekere o
0: ah he
1: oh my god ko si ntan ba tan le gbe
0: eh awon je je ton gba
1: olomo je ari ponju aye
0: eh
1: omi o se tribo sa awon mi tribo tori ponju ni Olorun a ku gbogbo wa yo. Toyin na, Olorun o fe ka wa ninu ide. Won lo se pe ma je nkankan, ma je gbese nkankan. E ma je nkankan ni gbese nkankan bi ko se ke e feran o meni keji yin. Ko wa ranti pe eni to wa ya o ni nkan. To si so gba ti wa da pada, o na a tun ni lo re. To ba da ti e pada awon miran to ni lo re won ni janfani re.
0: Beeni.
1: Toyin na gbudo mo wo sira won. Gbo wo mi ti tele ina kilo si le to be o sa na mi na ni o se ama won kan na nduro de to agbodo ki sara eh so olohun
0: asiri re lobo
1: lenu e
0: eh
1: igba to fe gba omo so pe lowo iso olohun o di ko san wo pada nso lowo nbe ro ni lowo iso olohun
0: eh
1: ra won ede ede ti
0: igba to fi pa mu wa na ni da to se wa
1: se ko sade hun laarin yin
0: se ko le koko mo wa ah
1: se ko sade hun
0: ade hun wa
1: eh eh kilo wa de te
0: eh ba ti eyan ba ti iri na ko je ko si je anu ko soju anu fo ipele eyan ni ah o si wa le koko
1: se eyin lo ye ko ma gboju nsin abi eni to ni nkan se bo ye ka se ma soro se eni to ni nkan leleyin abi ka ma be
0: ba soro si sugbon o le koko ma wa
1: e wa ma fi okan re sinu adura
0: ah
1: o wa ke be na se ngba
0: o si gbe wa lo sodo awon gbogbo
1: o o ti se bere yo gbe yin lo koda ju be lo to wa pe be la won kan se igba se eyin ma ri gba
0: je ka ruru sun mo ah
1: ero dada o e to tatu robo o ti poju
0: ah
1: to wa pe be na se da pada se igba te eyin de be ri gba oda e ma e ko si wala
0: ah
1: o wa ke tatu bibeli wi ni pe wisdom is key ogbon ni koko ogbon ni kokoro oko n ta ba fe se Luke 14:28 ne tori tani ninu yin tin pete ati ko ile iso ti ki yo joko ki o siro yi owo re bi ohun o ti le pari ise na o ye koko joko ko ronu e to nti mo fe se yi bayin bi n ba se bayin
0: lagbara ati pari
1: bi n ba gbe bayin se je ma ri ounje je bayin owo omo ile iwe wa nbe se eleyi o poju bayin everything agudo joko wa ko siro re elomiran yo si gba longba tan ba n yo yo fe mo rowo jeun you fought to another debt o se gba won ba to ya pe to de toro ko bo bo te wo owo nje die die to wo oko wa le ri yo nbe ah olorun aje ka le farabalẹ gbo eko ipari
0: amen
1: so that time yo le ye wa ni ta un a so fun wa ba se le awon percentage ba se le na owo wa lososu won pe gba ta ba sa won ma pe eh je mo to ti won so possible ni we have to discipline ourselves
0: beni
1: to olorun ana wa lowo so we need wisdom ka ko joko owo ile o saju owo aso egbejoda ara wisdom niyan
0: owo ile
1: eh sanwo ile e le sanwo owo a se yawo a se freedom
0: ni to sunbo wa la fe ba
1: se fe ba se to te ba ti ra so nsin ile ba se nkan
0: ah eni to ba ti ila ara ko
1: ti ba won je let's caution ourselves here o ti wa di asa pe abati ni na wo agudo ra so
0: eh be ni
1: eh ti sanwo le
0: asa yoruba ni yen
1: asa yoruba ni
0: be ni agudo ba omo ni keju wa ka ba
1: yi olohun a ran yin lowo e ma ri se o asa yin o ni pare o esa mi be yin lo lasa
0: asa de o ni pare
1: asa te wi e to le sa
0: but eyin kan te so e o le mu ko pare
1: ba ara mo ngba duani
0: mo gbo mo mo pe adura le
1: ba se ki sa sa dada ni wisdom ogbon niyan ka oko we to koko wa saaju eto keyin be ba ba won re le re eto ku ji se otan e o onse ta nwe se lo mi ti baba dawo le oran ose ati cream se wa le maintain se wa le sustain olorun ra cream 15,000 lo to je pe agolo tan se sisa omi o moju ori atelewo mi pe pe ni sin
0: mo ri omo kan mo ba won so ori o ra cream ko ni 2000 no ma nra
1: to
0: oni 2000
1: o te tun chi
0: a mo ni ki le kilo fe bi se a o ni ipara ni
1: ipara ni
0: eh o ya ti kekere lo nti lo film ya bi cream
1: cream yen body
0: maintenance 2000 o lo le se ko ma lo
1: body maintenance
0: ni mo ni e gbo na to ba ra ose to lagbara to fa to we to we ese yen to da ko wa to 5 minutes to ti we ese yen to ba fowo fofo mi sawo to fe rara e bayi
1: wa tun ri doti
0: ki lo ri nbe e irupe
1: seri en soro bi eni ti o e laju
0: eh
1: e je ka de rupe nbe a koko we na para na
0: o to ni o ti da
1: e e je ka we ka para daada te ba wa ri o ba wa fail satan tete rowo ro se yen pada ye e wa wo body olorun o waju adudu eyin afunfun
0: alawo meji no
1: ayo ti da alawo meji ngba ti orowo me ti ara mo creator kuku mu ni wele wele ko ara mo balance e lo be ni e se tutu lati ni ko lo ra perfume
0: e mo so fo
1: 40,000
0: ni mo ni kini se da ko to ko ra ororo olo ororo ke
1: buletun lo yi
0: ororo
1: ba wa gba lecture lojo yin ba pari eto oro yin o fe ye mi mo lu mi ororo bibo
0: ah se mo ba ki o sa para ni ti eni ah
1: yo ti wa danu oye fa
0: ah
1: what we are saying unnecessary debt
0: eh o lo ra kan ro 2000
1: serisa eyan le ra o sincerely eyan le ra ko da ju be lo
0: to ba lowo lowo
1: god bless you e mo gbera yin si ku te ti de don't deceive yourself tore ore mi to lo ni ko mata
0: eni to gba 10,000 o 10,000 lo gba losu
1: o wa lo ra o se 5,000 ati cream o ni je oni
0: yo je
1: to wa je obirin aye wa wo nu aye awon okunrin ye won gba koda
0: eh
1: yes so ko ni jeun
0: yo je
1: transportation ba won okunrin approach e ti oni gba
0: ko yo gba aye o mo po owo lowo na eyin nile ni
1: to
0: owo lowo eyin ile
1: so lo n ko sanu wa o ntan tan ki ori awa wa bo
0: yo gba
1: eh ama te ti soro gbesi emi ta nje awon gbesi nkan ti igbagbo ta nje
0: eh
1: hm olorun ba ni gbewe si ta pe to gbesi offering to ti je iye to ye ko san ni
0: idamewa
1: ati idamewa to osan
0: ore
1: sa olorun ma je ki mi o te mo this aye se ju yan na awon soja ti wa arrest oluwa to ojo olorun gbesi nto to yi olorun a charge wa si court ba ni ko gbewe ko ma si lo amo ya won ta ta ta ta so to
0: se mo pe iwe mo so pe o ni o le ni gbogbo yin
1: be
0: ni o le je o ni o lo le ni yin
1: gbogbo yin o so be
0: eh o so yen
1: e o so
0: eh
1: hm owo te na si mi ni mi o fe gba
0: o ni la ti je o ni igbese wo awo la je
1: igbese
0: o ni
1: igbese da
0: me wa
1: ti ore wo ko se ne ti a si si lorun
0: ah
1: ti a ni ri si sisa se ri iwe tan ma se afi to olorun ba sa afanu si ni yen
0: e ri lojo kan the first execution ti won ma se ni ilu ilorin mo lo be mo sare lati ile mi wa lo be mo ni mo fe wo nkan ti o sele o da be awon bi mefa bi meje ni won execute lojo yen won ti ra awon mo
1: gi
0: won wa se awon soja yen ti do won ti do bale
1: ko siru e mo nsin
0: ah ko siru e mo ko siru e mo no wa bere se yin bon yen
1: ola
0: o ga won ti pase fun won
1: jude
0: papa ni to ni bon yen o wa ndo lara won igbo aye mo wa
1: mo
0: elomira o ti o jabo lori
1: won san gbese nti won se
0: mo wa gbe ori igi kan ni mo gun tori ki le ri won daada
1: eyin na se die lo kekere yi o cover of wonderful
0: ah mo fe ri gbogbo nkan ti o sele afi igba ti o ya si ti won awon ti o nki gbe pe o le won si yo
1: owo na
0: apo won re apo alapo won si gbe machine lo
1: awon to ko fe yin won ti agbapo lojo yen amowo o ti te won Olorun ran wa lowo anu ni o anu ni e ma ja lo si be be ati fe mo wo be lo kini bibeli tun so number 4 God provides a way out se olorun ma so na ba yo fun wa se ni won ba die die tan ri baba le joko ta siwe na
0: olorun so
1: a je gbese amon ko ni satan ro mu sun ko
0: be ni a
1: ri so iwe no mi ori ka edogun te ba wese kefa nitori pe oluwa olorun re yo bu si fun o bi o ti se ileri fun iwo oni wo si ma wun opolopo orilede sugbon ku wo ki yo toro iwo si ma se olori opolopo orilede sugbon won ki yo se olori re wow tan wo ni pe manage the little you have won ba to ni se kini lo siro lori re ko si na bo ti ye ko na eri eri ba se n sa aribu kun olohun ala je gbese ki lo sun ode yen it's unnecessary sir ma to niyawo nle to tun lo na kan ta
0: 10000 lori
1: no mo kan bukere ni o elomi le na gbogbo owo salary e fobirin ta ka won ti le ma pe
0: bi won kole se obirin o
1: a kole fobirin abi si ki lo sele ti obirin le ni o ni wa to be ni abi si na ina lo to be addiction o ti wo la ro wa nu eje elomi ani anu awon obirin kan like me naturally o tin se ori buruku bo be ni sa o kan like naturally
0: to ba like naturally
1: ngba to ni kan sile awa like naturally o se wi kon lo wa mi kiri
0: ah
1: owo like naturally
0: ah
1: eh oro like e obirin lo like e
0: ah
1: won gba won gba to wo buta yi eda o ri le ko ri kankan se
0: eko
1: mo moto lo gori odo yi o wa lo awon obirin like e olori obirin
0: eh eko mo pe nkan to se yen lo fa
1: ko mo
0: o gba pe orogun iya o lo sa si ohun ah
1: olorun ti so na bayo fun wa o owo ta fi se nawo ta fi ra so eje ka so ra o eje ke sa ah ago wa ti lo eje ke sa re so ile kia kia se ro kini kan ma nsele sa
0: kini o nsele
1: eje ka so ra nbe na
0: kini
1: eni to nse nawo to ni egbe egbe ma fun oni nawo to je ara won ni 5000 won o si wa be won jo nje 50000 te ba fi iye to ye ke te fi jo nje yen te ba fi sebun fun yo ran lowo e wa da ni gbese e ni egbe ni o ti ma won jeun egbe you can start the correction now elomi na fe se kan ko so fe gbe yo rora lo se tori mo wa pe gbese ni won won wa te abo wa te aso ago wa ti lo after si wa ju njo mejo oluwa yo ran wa lowo yo si sanu fun wa to
0: kini
1: esin oro wa
0: bo
1: mu ri ketala ese ikejo ro mori keta lese kejo e ma se jeni keni ni gbese ohun kan
0: a je jeni keni ni gbese ohun kan
1: to ba je lo san o agidi ko ija ko ipe ko o won foruko e lo sinu awe atadura ko oluwa mo je ranti mo yo ranti o ori lagun re ni e ja tesi waji
0: ka to lo
1: kini e bere te fe bere lo awon okunrin 24 e ti oluwa bukun fun ninu bibeli
0: okay
1: ke akosiwe ati bita ti ri ka ke a se fi sowo si Taiwo Sale Taiwo Oke Segun abi
0: Segun be ni Segun ni Sale
1: ka drop nbe Taiwo ni Sale
0: ni be ni ke ti fi sowo si wa ni iwe ni ke ko si o me ma ko si phone o
1: be ni
0: ni ni o ti fi adagba eto ni ro si ta ba re mi ke ni to ni awon ibere to ta kuku to si fe be lowo wa lehin eto yi ko ma sha lai pe wa sori ero yi
1: 08070 070 33 33 46 41 41
0: ni ni a fi akoko wa dupe lowo olorun fun ore ofe re to fun wa lati se eto yi loni to si ba wa se eto na to dara po pelu wa be na la se dupe lowo iranse olorun ta pe sori eto yi ni ni owo Emmanuel Ayegulu Akinyin pe e pa to todun lataro
1: adupe sa
0: wa ninu anu re yo tubo ma fun yin logbon imi ati oyin
1: amen
0: e se gbadua fun ka to ma
1: oluwa ogoni foruko re gbope wa
0: amen
1: bi ati mu osu yi lo je ka ma ranti oro re ka si ma sasaro ninu re wa won to ti je gbese oluwa fi agbara iyanu re san
0: amen
1: baba mo bi ile se diamond fm ba mi te si waju olugbo owo itojo ban foundation oni manira ibi oni ba yin goni foruko re Jesu Oluwa wa.

0: Olodumare iwo lo nje be. Ko wa ni di ti mo se mama forin le pe ko pe bi iseju bi melo kan laaro toni o ni di o idi abana ni wi pe Olodumare tin toju wa tin tokun ati agbara wa se ogo ni foruko ore o
1: alagbara giga
0: awon agba bo won ni aki bokunrun eye lori ite ori bayi lologo nji o egri ji gbara tana danu koko ba lara ta o mo le e ko ojuma o ni gbogbo aye kaye te tin gbo mi laaro otuni se dada mo ba yin o ode o dabi oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko yin ko ni wa se o awa la mo gbe ohun to da se iko wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo saanu fun eka bo sori eto ta pe ni dingi o kan fun taaro yi
1: onise iyanu
0: boya ka kokomo kire wa pe aku osu tuntun yi kin date oni na
1: o le pa so le ji o to tan
2: o to tan
1: sikun ogbon sikun apadi
0: olohun to tun de mi wa si ta tujo sipe kire ki ara wa laaro toni e ba n sauda si e ba n kan sara si Olodumare tori pe leyin re atufo na ni tori pe to to olaare eru jeje oba tin fo baje Olodumare tin ro ba loye akiki tan yin tan oloruko nla oloruko egbagbeje pari pari ola porogodo ogo ina inu apata ti o se pa okele bamba ti o se mi fashe bi wo lo nje be fola sade fadirera owi be se be oba sude dero lanin lodo aye ati orun ibare o Olodumare tin gbo bukata aye ati orun ni iseju kan ti o si figba kankan brokiri mo ba ruburu burubu ni waju ri ajuni lo ojilogo osogo orogoji gora bajigan odi orun e ba nki tori po tobi gan o ba ati wa mu osu tuntun yi layo atalafia a o pari e layo atalafia ba ati bere odun yi layo atalafia lase Olodumare atemi ati yin a o pari e layo atalafia o je bi mo tin dupe lowo balawura bi bakan na won ni sala idupe dupe pe okun lowo alase apase kan ni ta wa yi baba daada won fun wa lori ofe nla yi baba mo mo lori sa e mo ga si e mo po si e mo ni si o lase Olodumare pe dori gbogbo loga loga ni kan ni ta jo wa yi o to bi dori giwa wa ba mi Michael Abiodun lari waju maho logba be leka karakata ile ise wa ba mi apostle Oyedepo aku isimi oni sa o asiko osu tutun yi yo tu wa lara agbara Olorun awon agbabo won ni arin fese si won ni ko kan mile a ni ba won rin na si o lase Olodumare boya yin sese n gbo eto yi fun igba koko e wa nwoye pe kini eto yi dale lori gan ni pato en la wa Olorun be pelu wa o lori eto yi lati mo sinra wa gbere papo bomi ogbon mu awon kokokokokoko leyi to se gbogi si semi aye wa ba ti le ri le aye gbe ta fi pada bolo nle leyin ore yin gbogbo e patapata la mo yanana pekelu lori eto yi ni gbogbo ojo mejo mejo gege ba ti ra anu gba lodo Olorun alare waju oye wole lo ko temi o duki Olorun yin na re ti o je fi sofo lala fe ni ko kan o se dada mo ba yin e lo fun egbe alasala to abe ti daride e lo sosi abe ti daride inu oko leyin wa e rin ajo lowo e wa lori ibusun yin si ti room yin le wa te tin gbo eto yi lowo lowo mo be yin lo ko lohun e ba mi increase the volume radio yin die si ko le ja si anfani fun gbogbo awon ti won ba nre koja ladugo bi te ba wa tabi ninu ile te wa nibo la wa nlo laaro otuni gan

0: oko mi ni awon omo mi ni ile mi ni oko mi ni gbogbo on to n sa kiri lori eyi wo ko lo ni o pada da gbogbo ele njo kan
1: e wa je asere sale mi de sile yi ku
0: mo ran ti odun temi na padanu baba to bi mi loma
1: oni e kon ko wa ijoba
0: di odun merin din logun seyin bayi

0: lo mi nbe to je pe ijo to ba ku ohun ta won yo kokko ma sare ohun la so to ti wo awon aso tuntun to ko sinu cupboard ere ti won kokko ma sanu awon mi nbe to je wi pe ijo to ba dubule bayi to le soro mo to lo se mo to awon ko bogini bogini tin be ninu ogba re yi la won ko sare ma sare e ibadak ogbele aye sirere la pare ninu aye awon eyan tin be laye ka re na awon eyan lowo o ti won mo fi ranti re re o nigba to ba lo tan awon atunse to ba ye ko se nigba to wa laye ore mo be o satunse
1: ore mi ni bolu lo
0: aje en sare doke lo na kin lo poluwo oja tin be lori gba tin ba ti wa pada die akori eto ni a ma lo nu eto yen lo ni were di were
1: o le wole bodola
0: o lagbara o
1: se ni un ba ni rin ajo yen afeni
0: won ba nsoro npa self contain self contain sare ni nje be sare ni self contain tori won ni kan so na ni o gba
1: e da un sare aye
2: o sare aye mele to ma
0: bi aye to ba wa gbe ngba to wa laye ni o so boya sare re yo fun mo pinpinpin abi wa bolo nile e ja gbele aye wa serere o e ja gbele aye wa se fe olohun e wa ikati nbe lokan re yi jawo nbe awon igbe aye ti ofogo fọlọrun to n gbe lojojumo e jawo nbe tori ojo ati sun re ni o

0: ti ojo karundinlogbon osu kewa yi odun 2026 22nd to 25th October year 2026 ninu gbagale ijose Passion Prophetic Global Ministry to wa ni number 9 Station Road nilu Ilorin awon iranse Olorun jankajanka tan reti ti won yo ma fo won ase ton te majamo te ma ye ni wa ipele to ga won bi baba wa ninu Oluwa Prophet Dr. S Oholukosi JP baba Atiba Prophet Adefemi Dairo baba anu yanju e Prophet Segun Adediran Pastor Latunji Goke to bi dori Reverend Ayo Olorun fun mi nigbati evangelist to yo si Akiya yo ma fi ogbagbo orin emi gbalẹ lewaju awon iko olorin emi bi Honey Drops Samuel Joshua Timmy Sachs Global Evangelist Samson Dada te ma bi demi dare hayaba yaba adura ohun isotele ase oro pelu okan ojoko orin emi ni yo ma ro bi owara ojo nibi ajodun todun yi baba wa ninu Oluwa Doctor and Dickness Oluwa Tonya Abodisade ni olugbalejo agba nigbati Pastor Mrs. Abidemi Ajayi je olugbalejo ijo Vision Prophetic Global Ministry pe odun mefa Olorun ogo ni fun oruko re o
1: Ogo ni fun Olorun ni oke orun mo tu wi lekan si wipe ogo ni fun Olodumare a fi akoko idupe lowo Olorun baba omo ati emi mimo ton dabira lori eto yi ta pe ni wakati atunse ni gbogbo ojo mejo mejo bi ago mesan abo ba ti roke lapa bi ta jo wa yi awa ati yin na ni Olorun de njere ara re on dabira on nawo agbara on jaide on tude on wosan on gbala eripo janti rere ti aye o le gba wa ta ba ma na Sategun lori eto itori bi pe labi o toro se mo tanyin Olorun se bebe lori eto ta pe ni wakati atunse sugba ko to di pe mo gbohun lenu baba wa ninu Oluwa woli ati Olosuagotan Samsoni Abidemi Ajayi ti won wa lati ninu ijo Vision Prophetic Global Ministry ton be ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin ani ka fi to yin leti bi pe e mo gbagbe o bi pe ni gbogbo ojo Tuesday ojo Isegun ninu gbangan ile ijo sin Vision Prophetic Global Ministry ton be ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin wakati ti atunse ama waye nbe nibi lati ngbadu agbayori anfi adura agbare anfa adura jagun segun ni gbogbo ojo isegun ago marun irole si mefa irole ni wakati kan gba ko ni sugbon adura agbayipo teyan fi njajabo lowo ogun aye teyan fi npopadapata lowo isoro on la ngba nbe olorun de njeri ara re loni baba wa ninu Oluwa woli Olorun alaye won ti wa lori eto won ti wa nkale ti won tun ma ba wa soro Olorun mo fe ko sumo di apoti radio re gbagbagba tori pe wa laye Olorun o ti so kale o yo si dabira loni kini ko se se taye ti momo o mo ni nipa oro ase ti o ti enu iko ati iriju Olorun jade si aye re ni seju yi aye re yo gba atunse loruko Jesu e je ma fe leyi ki ma fi ki baba wa ninu Oluwa kabo sori eto fun ti aaro to ni baba e ku dede asiko isa o
2: e kaaro Olotu,
1: mo
2: de ki gbogbo wa nibi kibi ta tin gbo eto yi nibi ti kanin Diamond FM 88.7 ide mo wi loruko Oluwa pe ajinde lara yo ma je
1: ami Jesu
2: Oluwa yo si da si ore mi ache
1: ami Jesu e kaabo baba ei ibi ta nlo laaro otuni ibi ojina sugba won agban bi ta towo bo kini ohun feju die baba kini Olorun tu fi ran yin si gbogbo okan ati eti to n gbo wa lasiko isa
2: hallelujah
1: amen
2: gbogbo eniyan to n gbo mi bi to ba wa on to Olorun ni fun emi ati laaro yi Oun ni ki n ba wa soro lori ohun ti a n pe ni ebun.
1: Baba, ki le pe?
2: Ebun.
1: Ebun.
2: Awon ilebu pe ni gift.
1: Kabiyesi o.
2: Ebun je ohun to dara o. Tan ba fun yan ni ebun, inu eniyan ma dun.
1: Be ni sa.
2: Kini itumo ohun ta n pe lebun gan? Ebun je ohun ti eni to fe fun yan to fi tinu tinu fun yan lai se pa fi pa mu lai ti e se pe ati e loye po fe fun wa gan to si mu inu wa dun ni ebun to dara ti o si se pe o ni kini kan idi abajo kan na e ri pe Oluwa so nipa ti Jesu ninu iwe Johanu ori keta oni Oluwa feran araye to be gan pe o fi omo bibi re nikan soso fun wa ebun ni Jesu gan je fun aye
1: kabiyesi o
2: be ni ki dede ni Oluwa fi fun aye ni Jesu
1: gege bi ebun
2: gege bi ebun ni pe lati je ka de ni igbala lati je ka kuro ninu ijoba okunkun bo sinu ijoba imole lati je ka kuro ninu eni ti nu re o baje titi aye raye di eni ti o ni idunu itumo ni pe ebun a ma fun ni idunu
1: ebun a ma fun ni layo
2: ta ba fun o ma fun layo sugbon o wa se ni laanu sa
1: yes sir
2: bi pe bi ebun se dara
1: yes sir
2: be na ni ebun buru jai
1: lona wo baba
2: o ni fi se eni to nfun ni
1: kabiyesi o
2: be ni Oluwa fun Olorun fun araye ni Jesu ni tori pe o fe mu ogo jade bene sa bene sa nitori o fife re han
1: sugbon
2: bi eniyan opoloko igba bi eniyan papa julo awon eni bi ninu aye ton ba fe fun ni ni ebun sa
1: won
2: a ma fi ebun gba ogo ni sa
1: kabiyesi o
2: bene ko de ahe so ko lele ikede si aworoso lati ibere pepe ninu bibeli ni irin ajo yi ti wa bene e je ka wo irin ajo isu pelu awon omo adamu ati efa ninu iwe genesis ori keta ko niyan o iwe mimo je ko ye wa pe ejo yi
1: o si se alare kereke
2: o si alare kereke ibi ti mo ti fe bere niyan o gbogbo eniyan laye opolopo eni bi tan ba fun ni ni ebun ninu ni abe ijoba are kereke ni
1: kabiyesi o
2: egbon dada bi mo si so ni abe ijoba arekereke na tin fun ni ebun kini o sele si adamu ati efa esu fun won ni ebun esu o de fi gba ogo lowo won atojo yen ni eniyan so asenu eniyan so asenu si bi kankan o so nu si owo esu ni o gbe ebun yen le won lowo o de fi gba ogo lowo won
1: o gba ase ko lowo
2: won o gbe ebun le won lowo o gba ase lowo won o gbe ebun le won lowo o gba yanmo lowo won o gbe ebun le won lowo o gba imuse ileri olorun lowo won unti be ni o se ri unti awon eniyan de nse ninu aye nsin
1: yes sir
2: owo esu baba won ni eri pe jesus so kini kan nu we mimo o ni ti esu baba yin le nsin nitori pe o je oniro lati
1: ibere pepe wa
2: be ni sir so ikani esu lati ibere pepe ton ba npe esu ni ka ikale esu gbogbo awon mo esu pata ikani ni won alare kereke ni esu gbogbo awon omo esu pata alare kereke ni won be ni iwo to ngbo mi lowo je o yi o dada awon to en to ba fe fun ni ebun abi ko to gba ebun lowo eniyan wo en to fe gba ebun lowo wa wo isakun eni na wo pe kini idi ti o fi fun ni ebun yi
1: kini motive ti n be leyin
2: e oyinbo n pe ni motive yoruba pe kini idi to fi fun kini o si tẹyin rẹ jade
1: kabiyesi olodumare
2: bẹẹni je so fun je kin wa je nje oyi o dada awọ okunrin kan wa obirin to ri to konu si awọ ti ti so fun o pe free gift adugbo ni o wa ti konu si bẹẹni o ti gbara rẹ koja
1: o ti mu toju e kuro
2: o ti fun o ni ebun tara rẹ o ri pe ojo n lo ti so yan mo nu
1: kabiyesi
2: o ri pe njo to ti koja nbe o ri pe njo yen ni nkeku oke bi eku eye oke bi eye mo be ni oro re dabi Samson ni ninu bibeli ninu iwe awon onidajo ebun ofe lori lara Delilah ojo na lo so ileri olorun
1: nu
2: ojo na lo so ayan mo nu o ri pe wo gan ti so ti enu iwo kan to ngbo mi oro pe tokunrin ni mo nso iwo na gbo o ri ni ibi boda yen fun olebun o ri ebun to gba lowo boda to gbagbagba o ti so di single mother bi o so di iwo nikan lo nda tomo ileri olorun to ye ko lo smoothly lori aye e o ri pe o ti mehe o ti gbebun o ti gbebun o ti gbebun o gbon ti we exodus wi ni ni iwe exodus ori ketale ni ogun o ni e mo se gba ebun nitori pe ebun a ma di oju
1: o mo gbon a ma fo ni loju kabiyesi olodumare
2: opo igba ebun dara sugbon kini nbe leyin ebun yi tori n to mo nbe leyin ofa
1: a ma joje lo
2: o ni a ma joje lo sa o ni oluwa fi ni kin bo soro laaro
1: yi
2: kini ebun to ngba ebun to ngba ikun re njo gede ikun ready ebun gede tori omo pe inu koko inu ikoko oloko lo pada pari irin ajo re si be ni sa je tun so fun
1: eni so le baba
2: Geasi ninu iwe iwe awon oba
1: yes sir
2: iwe mimo je oye wa npa giasi ebun lo lo gba lowo okunrin ta wo san ninu adete ben lati igba yen ni ete ti bo si ori giasi o wa se ni laanu iwe mimo je oye wa pe aromodomo giasi na won tun fori gba igun
1: won tun jogun ete
2: nitori pe baba won o gba ebun
1: o gba ebun
2: mo so so tele
1: si olorun o
2: ebun wo lo gba nu aye so so ogonu lori
1: e
2: oruko Jesu olugbala emi mimo yi ipinu o papa
1: ami Jesu
2: mo ni ipinu ota lori aye re eyi to gbe ebun le olowo lati sogonu loruko Jesu ni akoko mo ni owo paro owo
1: ami Jesu
2: be ni opolopo sa
1: yes sir
2: ni rubi daliada hasatani inna roka be ni jenge oyi o opolopo wa mo sinowo Jen so fun dada
1: yes sir
2: opolopo to gbe ogun
1: yes sir
2: I romo bi
1: yes sir
2: yeah dada opolopo to gbe ogun nibi inawo to ti se nibi igbeyawo ninu ebun ni mo ti wa lodo baba mi kan ri baba mi ninu oluwa
1: yes sir
2: I jota adura le oluwa wa fi han baba yi
1: yes sir
2: oluwa fi han pe won fun ni ebun kan o ebun ton fun ni jo igbeyawo yi wa toko re
1: yes sir
2: ebun yen agoni o de nbe ninu ile yi be ni o oluwa ni ke lo yoku iyen nikan ko aroko ton pa sinu ago yen ni pe o dijo ti oko re ba o dijo ti won ba le gbi o seyin bi omo titun igba yen lo to ro mo bi laye
1: eni
2: to ti dagba to ti
1: soju
2: bo ta yo ti wa gbe seyin bi omo titun
1: bi
2: koko baba wo li wa so fokun obirin pe
1: yes,
2: oko iwo oko re o ya je ko re o gbi o o ya ejo bi ejo kan gbi ojo bi omo won mo su yen je sa ebun ebun ninu igbeyawo
1: inu ebun na pari se si
2: won a so fun yin pe mo pariwo ninu igbeyawo to fe se yi
1: yes,
2: iko mo to fe se iko mo ni di ariwo be ni nti oluwa ti ri ni pe bo ba pariwo oloju kokoro ni o
1: ogbebun
2: bo ba si gbebun o fe lu loluwa fi ni omo pariwo so da won ni gbebun fun sugbon ti pariwo omo yen oso loruko bo aye gbo
1: orun mo
2: orun mo won fun lebun aso o de woso yen fun ojo yen lo omo yen ti sogonu sinu ijobo okoko
1: kabiyesi o
2: be ni won fun lebun aso o wo ojo yen na ti pa oruko omo na
1: da pase paro ogo ti sele
2: se pase paro ogo ijo ti won na ti se ajodun to ti se ajoyo ipo fe se yawo tan ni ko mo se ebo to gba aroko ibi ni o sele se mi gan o je ti nje ko je ko ye mi o yi o sugbon ma je mu soro ni bi temi be ni sa o be ni bo je so so tele se
1: o ko je
2: oluwa ti nbe temi e wa mo ni ebo tan fun e to ba ti e je loruko jesu o ya ebo na lana
1: mi jesu
2: aroko ati se okunkun ebo na lori aye e ko Jesu mo lo o baje lo
1: mi Jesu
2: a se yawo sa
1: yes sir
2: lati lu aya mi
1: yes sir
2: iya kan be nbe o
1: yes sir
2: o de gbe aso ranse o gbe aso ankara ranse si wa
1: aso ankara
2: ni 2007 2008
1: hey
2: o gbe ranse
1: yes sir
2: sugbon nigba ta wa ninu pade adua
1: yes sir
2: iran jade
1: yes sir
2: ipe won gbe aso kan wa o ta ba tin wole wa gbara
1: yes sir
2: aso yen loju wo kokko ri ni to je aso akara iwe oluwa so pe
1: yes sir
2: ka sise woli
1: yes sir
2: lori aso ankara yi
1: yes sir
2: na ru asa tabi ale
1: mi mimo
2: a sise woli o
1: yes sir
2: lori aso ankara yi
1: yes sir
2: obo ni majemu nti obo ni majemu so ni pe
1: yes sir
2: un tan fi ankara yen se ni pe
1: yes sir
2: ti yawo mi ba ti wo bo ba loyun sinu
1: yes sir
2: oyun yen baje bi oyun yen ba de baje
1: yes sir
2: laye ko tun ba won bi momo kaka ti o fi bimo laye o ma lo bi sorun ni
1: ebun
2: a sise woli lori ankara yi
1: yes
2: sir ada ade gbe ankara yen
1: yes sir
2: agbe tore foni bara
1: mo
2: sa so tele
1: si o
2: labe ijoba anu olodumare
1: yes
2: ebun to gba to ba ti e je bi olorun ba le ko mi yo
1: yes
2: si bi pada sori oni bi
1: yes
2: lori ko Jesu olugbala
1: yes lord
2: aroko kunkun
1: yes
2: lori ebun yen
1: yes
2: o pada sori en to
1: mi Jesu
2: mo ni loruko Jesu mo lo pada sori en to
1: mi Jesu
2: loruko Jesu mo lo pada sori en to
1: mi Jesu
2: iya yen ijo ta de lu won
1: yes sir
2: ti omo ti yaya mi bi mo
1: yes,
2: o ro mo ta ya mi bi
1: yeah.
2: a fe gbo mo le lowo awa ta ti dana saraka to delu
1: yes.
2: ta lo njo de pe ni waju ode apana
1: yes,
2: o pe ra re ni arogba so ma bale sugbo eni kan la so ilekere
1: yes.
2: lokun gbogbo temple
1: hey.
2: O pe ra re ni agbalagba
1: yes.
2: sugbo eni kan la rubu ojo
1: yes,
2: ohun to da gbogbo agbalagba
1: yes.
2: a fe gbo mo le lowo
1: yes,
2: o ni mera gbo mera gbo mo ni teme
1: hey.
2: olohun o ki gbo mo nto
1: ki lo de
2: bomo yo ma kanisa
1: kabiesio
2: rubia leda ma
1: kabiesio
2: mo so a sotele
1: yes lord
2: kanofo

0: Jesu.
1: Yes.
0: O Father, I be ogun.
1: Ah, me Jesu.
0: O fi ori ara e gbe ogun.
1: Ah, me Jesu.
0: Mo lo fori ara e gbe ogun.
1: Ah, me Jesu.
0: Mo lo fori ara e gbe ogun.
1: Ah, me Jesu.
0: Ebun sa.
1: Yes, sir.
0: Ebun to kuku ma nlo.
1: Yes, sir.
0: Abi are kereke ni.
1: Abi are kereke.
0: Ebun a ma pa ni.
1: Hey.
0: Je ko yi o yi o.
1: Yes, sir.
0: Won pe enikan ni Akani.
1: Beni.
0: Ninu we Joshua.
1: Yes, sir.
0: Ori keje.
1: Yes, sir.
0: Won lo jagun o. Ni Jericho.
1: Yes, sir.
0: E be ni o wa debe.
1: Yes, sir.
0: Won lo jagun o de kwebun ni be o.
1: Beni, sir.
0: Bo se kwebun Oluwa ni bi ta ti fe lo jagun.
1: Yes, sir.
0: Won o gbudo kwebun kankan.
1: Beni.
0: Won o gbudo mu nkohun ni be.
1: Beni, sir.
0: Akani de mu nkohun. E je nso fun yin.
1: Yes, sir.
0: Nigba to mu to ri bi abu to mu to.
1: Yes, sir.
0: Ogun to tun lo ja.
1: Beni o.
0: Iwe mi ma wi pe.
1: Hey.
0: Ogun yen fe pa gbogbo Israeli.
1: Won sa ni waju ogun ai.
0: Beni, sir. Ai ilu kekere.
1: Olodumare.
0: Ilu ti o to nkan.
1: Yes, sir.
0: Oruko oruko itumo oruko re go to letter meji.
1: Pe meta
0: ati ai o
1: pe meta
0: be ni o
1: mo
0: de pa gbogbo Israeli o ku nitori ebun ti akani
1: teni kan mu
0: teni kan mu ebun a ma se ku pani ebun a ma batani je je nso fun opolopo igba je nje ko yo yo yo beyan ba fe fun eni ebun ronu re wo pe ki lo fe teyin e jade be ni o nitori akoko ni pe awon eyan ma fun yan ni ebun na tinu tinu awon eniyan
1: olorun
0: wa ka fun ni lebun a fun ni ma wo
1: Yes, sir.
0: Benny, I'm one year.
1: What? Benny,
0: top of four. Only matter, you want my lion. Iru, what?
1: Yes, sir.
0: So, Bob, Polopo, and Tim Funny Nebu.
1: Yes, sir.
0: A cock on Taman Febba. 1 month, I saw the Ajigbese.
1: Ajigbese.
0: Benny,
1: no, no, Baba.
0: And what is your lore?
1: Eh?
0: Oh, you are a locker, eh? O gbudo san pada o lo polopo obirin mi lo fi bo si obi e okunrin to ba ti won je
1: kabiyesi olodumare
0: be nitori ko ti gbebo o ti gbebun nigba teni yen wa konu si ko le yi ohun
1: pada
0: yo wo pe ohun ti gbebun dada ni pe ko na fara ohun san
1: yes sir
0: be ni iyan mo wa ekeji
1: yes sir
0: tawon aye fi fun ni ni ebun o ni pe won fa fi won fa fi donoru ni
1: san fa fi donoru
0: be ni o tan ba ti na ebun si o o ba ti gba
1: yes sir
0: won fe fi da ogonu
1: kabiyesi
0: be ni o o la ri lara delaila
1: yes sir
0: o gbe ara re bi ebun fun samsoni o de gba ogo sono o la ri lara satani
1: yes sir
0: gaga bi ejo ninu ogba
1: edeni
0: o gbe apu
1: o gbe eso
0: ni awon adamu ati efa lowo o de gba ase lowo won
1: kabiyesi
0: o de gba ogo lowo won
1: kabiyesi
0: bi pe
1: yes sir
0: nigba ti jesu gan wa saye
1: yes sir
0: satani tun wa O tun wa yan loju Jesu
1: yes,
0: ni ori oke nigba ti baba gba we ti
1: yes,
0: o ni ko wo
1: wo ile o ba ye
0: ebun ni
1: ebun ni
0: gbogbo ase re
1: yes,
0: ati ogo re
1: owo
0: mi lo wo
1: ebun ni
0: nitori pe o ti gba lowo Adam
1: hey!
0: Ati Efa lati ibere pepe
1: yes,
0: lo pe Jesu
1: Kabiesu.
0: Jesu wi fun pe ma se do Oluwa Olorun re wo Jesu wi fun pe
1: yes,
0: ma se Olorun nikan ni lo gbudo sin
1: eni to n ba soro eju olo
0: oju olo
1: Kabiesu.
0: Ni ipe en to pe lebun yi ko jo nkan kan lo
1: iro iro
0: je nbe o ara mi to nbo mi
1: yes sir
0: igbogbo bi to ba wa
1: yes sir
0: mo je ki ebun o ba ti e je
1: kebun o ma ba ti eyan je
0: mo je ki ebun o ba ti e je o
1: kabiyesi
0: o gbogbo en to fun o lebun ebun o ri pe ebun tan fun o se o ti so odo lola ni se o ti so odo lowo ni se o ti so odo loro je o yi o dada
1: yes sir
0: ebun to ngba opolopo igba elomi to wo ebi okunkun loni lori ebun to gba ni
1: lori ebun to ni
0: ebun ni sa
1: kabiyesi
0: awon mi ade aya kan fun mi ni sweet o de mu sweet yen
1: oto
0: o bara re nu egbe
1: oto
0: baba kan de o de fun mi ni bready ta slice awon akara sinu e
1: kabiyesi
0: omo ba je o bara re nu egbe
1: kabiyesi
0: won ti batayan mo ru omo na je
1: baba opolopo iranse olorun mi nbe to je pe mo ba ti e fun won lebun gan ebun aso elomi ka gbe wo be ko ti e ni gbadua
0: si e ni gbadua
1: ibi elomi ti ri ofa he
0: ibi to ti ri ni
1: sir
0: be ni oba awon iranse olorun mi tan soro loke
1: yes
0: ta se njade
1: yes sir
0: ijo ti won ti gba ebun
1: yes sir
0: rather inu ara sa to
1: mi mo o
0: kuna rada ha
1: mi
0: ijo ta ti gba ebun yi
1: yes sir
0: ijo yen la se yen ti sonu
1: o ti lo
0: ijo yen gan le elomi ti ku ninu emi
1: kabiyesi
0: o ranti woli agba ati woli keke
1: yes sir
0: ninu iwe mimo
1: yes sir
0: kini iwe mimo so
1: yes sir
0: nigba oluwa wi fun woli yin kekere so lo ti mo po loju kokoro ni bo ba fun lebun yo gba be ni igba to so aso tele
1: kan
0: ti olorun ti se olorun yo ninu iwe awon ba kini nigba to nlo oluwa ti ni ko mo jeun ni
1: be
0: woli agba so pe omo kekere o de whatsapp e te mi o de sise iyanu je nle omo yi lo je nlo ba soro woli agba lo ba o de ba soro eyi ti se iyanu ipo emi go se ru eri je nda olola wa jeun ni le
1: mi
0: wa gba ebun ebun ofe
1: kabiyesi
0: loju kokoro woli kekere o ti gbagbe ikilo olorun o ti gbagbe ohun oluwa o de pada sinu ile eniyan o de lo gba ebun o gba ebun onje bo se njade nibe kini mu jade kini mu de pada nu opolopo ti gba ebun won de ti so emi nu elomi na elomi so emi nu ni o so emi re nu ninu emi
1: ninu emi
0: elomi so emi nu loju aye opolopo ni bi ebo ni gegere ba ti lo kini mu ye o ni jade o
1: be ni sa
0: olorun ko lo ro kini mu ye o nitori po pada nigba to nlo lo ba kini mu pade tani ko pada lati lo
1: koja
0: yo ti koja
1: kini mu to jade
0: elomi ni kini mu o
1: de kabiyesi o kabiyesi o
0: ebun ebun a ma da ye ni duro ebun a ma fa wo ni seyin ebun a ma fa koko ni sofo ebun dara o ma ji mi bo sugbon won to nbe leyin
1: ebun to fe gba yi
0: bene je so fun elomi tin fun olebun awon afo yaya bayi eni je ni o
1: kabiyesi ologun
0: bene sa won afo ni ebun kia kia kia kia won afo tan ba ti fun ni ebun o ti son to dara nu
1: kabiyesi oludumare
0: je so so tele so
1: mo
0: do tin lo
1: yes
0: rama asa lo de bi ni da mo wi loruko oluwa
1: yes lord
0: mo ni gbogbo maje mu ebu to gba eyi to so ninu agba mi ogun o ya o lana lara
1: ami jesus
0: aroko ibi jebu yen pali omole eyi to ju o sinu agejo aye loruko jesus aroko na lana
1: ami jesus
0: mo gbo ile mo so bi oluwa ti n beta mi
1: ewa
0: lori pepe okoko eyi ta ti yu ebo jade
1: fo
0: loruko jesus o ya pepe na lana o
1: mi jesus
0: mo ni pepe na lana
1: mi jesus
0: mo ni ebo to gba to da aye re duro
1: jesus
0: jesus loruko jesus olubala
1: jesus
0: majemu ebo na baje lori
1: mi jesus
0: oluwa ka mu mi ranti ni ruben ni o ruben omo jacob ebo obirin iyawo baba re o wole ti o ri ebun iyawo baba re lofe latojo yen
1: o go sonu mo lowo
0: o de gba igun
1: kabiyesi
0: o ajo ti aye re ba mo se pade ninu iwe Deuteronomy ni ona re yi pada mo so aso tale
1: so
0: gbogbo eyin ta ti fe bo ba ti eyin je gbogbo ebun ta ti eyin ta ti fi ebun yi ogo yin lule gbogbo eyin ta ti fi egun ebun daduo nitori pe ayan mo re ba pade lori radio
1: loni
0: loruko jesus olubala o ya owo paro owo
1: ami jesus
0: mo bere owo nla oluwa lori aye e
1: ami jesus
0: loruko jesus owo na kan ola
1: ami jesus
0: loruko jesus mo ni owo na bale
1: ami jesus
0: owo na bale o
1: ami jesus
0: o bale o ta
1: ami jesus
0: o sa gbegbe re
1: ni ami jesus
0: o so di nla
1: ami jesus
0: lato ni lo
1: yes
0: o ri bi mo o o ri banu je mo
1: ami jesus
0: eyin te nwa omo
1: yes lord
0: o ye gba
1: ami jesus
0: loruko jesus
1: ami jesus
0: eyin ta ti fi ebu se ile omo
1: ye
0: loruko jesus atu ile omo yen
1: sile
0: eyin ta ti fe bugba se lowo yin loruko jesus o ya gba ise tutun iwo ta ti fe bugba lafia loruko jesus o ya gba ise tutun iwo ta ti fe bugba oro lowo
1: e
0: loruko jesus o ya gba oro re pada eyin ta ti fe bugba visa lowo
1: yin
0: loruko jesus o ya gba ebo oke
1: oko
0: o ya gba visa re pada ona la fo ori ba ti se orona gbegba ugoni fun oruko
1: hallelujah
0: jesus oluwa wa
1: ami ami mi loruko jesus ogbon mo lero pe olorun ti ba aye wa pade lati pase oro olorun ta gbo loni ebun nkan ki ese rago emi mimo o ogo ni fun oruko re loki orun ada fun gbogbo eyin ti e gbo eto yi laaro oto ni mo fe ko lo lori ekun re o ko bere si ni ba olorun soro oluwa ni ibamu pelu oro ase to ti jade si aye re laaro oto ni olorun gbogbo ebun ti mo gba to ran ogun sinu aye mi olorun joba n fina sun danu mo wa gbagbe o ni gbogbo ojo isegun ojo tuesday ninu gbogbo ile ijo se vision prophetic global ministry to be ni number 9 stadium road nilu ilorin jajo pade jesus oni ise yanu be ni ago marun irole si ago mefa irole wakati ka gbako ni ta pe ni wakati atunse baba eh laarin seju belenja mo fe ke soro nipa ajodun to bo yi
0: be ni gbogbo eyin te n gbo mi o eh ninu ijo wa Vision Prophetic Global Ministry ta wa ni number 9 Stadium Road ni ilu Ilorin
1: yes sir
0: be ni o ajodun odun kefa wa
1: odun kefa
0: yo mo waye ni on 22
1: yes,
0: ojo keji leni ogun ojo keta leni ogun
1: yes,
0: ojo kerin leni ogun ati ojo ke dogbon
1: yes,
0: osu october ti osu kewa lodun ta waye
1: yes,
0: oluwa ma rin nibe awon woli oluwa ti won dale majemu
1: yes,
0: won mo wa laarin wa
1: yes,
0: iru won bi pastor Tunji Olagoke lati ward assembly
1: yes,
0: iru won bi pastor Ayo Olorun
1: fun mi
0: lati ilu Ibadan
1: yes,
0: faith proclaimer
1: yes,
0: iru won bi pastor prophet Segun Adeniran author of prayer a miracle ministry
1: yes,
0: be ni o awon na nbo bi baba mi ninu Oluwa prophet Adefemi Adetokunbo dairo
1: yes,
0: baba ni oju e awon na ma wa ni kale prophet Samuel Olukosi baba Akiva awon na nbo oro asha ma jade oro asha de jade si o
1: amen baba e ba fi number yin le de ja ma lo sa
0: 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0
1: emagbe ninu anu olohun
2: Yoro gbogbo tun ye je ka jo damuso te pepe eyin to n tope fun olorun to n gbenu jo Vision Prophetic Global Ministry showara lati odun

0: ti aso inu iwe Isaiah lati fidi re mule aso je bi aso tele o ti wa si imuse o ti ready bayi o ti wa available fun wa o ti wa fun ilo wa ati pese re sile a le gbadun re ni bi a ba gbagbo iwe Peteru kini ori keji ese kerin le ni ogun
1: eni ti ohun ti kara re
0: bi ara re
1: ru ese wa lori igi
0: ru ese wa lori igi
1: pe ki awa ki o le di oku si ese
0: pe ki awa ki o le di oku si ese
1: ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti a mu yin larada
0: bibeli wi pe lenu eleri meji awon to wa ni ara e mi o mo ru ohun to ti so fun o wipe ko sese bi o so pe aisan lo ma yo nko wa ni irole to tin gbo hun wa akoko ibo larada akoko eyin ta ti ra pada kuro ninu ese ako wipe olorun yo mu aisan kuro ni aarin yin kuro nu ara yin ohun ti a ko nipa ti yin ni ajemonu irapada ni nitori na akoko na to ni wakati mo fe ki o teri re ba lati gbadura mo fe ki o so fun olorun olurapada jesu olurapada wa mu mi larada jesu olugbala wa mu mi larada emi gbagbo mu mi larada oluwa emi gbagbo mo gba eyin re gbo mo gboro re gbo mo gba ise re gbo mo gbagbo ninu ina alaafia re.

0: president o omo ijo wa fi arapa to ba duro lori otito to se ko se agaba gebe ni pe majemu ye o daju ni pe ko si bi o tile wu ki mo to ijamba kon to na po to a ni kuku atayanyan
1: amen
0: lele ti as tin se idupe re this one will be the 36th anniversary that we are going to do
1: 36
0: Benny ti olorun si ti majemu re leyin to se tell
1: hallelujah glory to god adupe ojo wo ni ti odun yi bo sisa
0: o bo si ojo kokanla lele tun je ni sunday to nbo yi ni ojo kokanla osu kewa odun 2026 ni
1: de sunday to nbo yi
0: beni
1: agumelo la ma bere
0: agumejo la bere on gbogbo
1: agumejo aro
0: beni
1: ni sunday yi
0: beni
1: e ba mi so address church wa fa won ti won gbo ti o wu won lati darapo mo wa ninu eto yi ati lati darapo mo ijo wa
0: address church wa ni o wa ni upper pipeline off of a garage road nibi eyin romish nibi le unje friends ye iyana to wa legbere ye tabatin tolo the first church by the left at re poster na gospel apostolic church
1: ni apa lafia wa tabati ya ni egbe friends nibi won tin ta unje un
0: beni
1: oda adupe bo wa ni se yo yo irese ati malu
0: beni o pelu ase lowo olorun le dumare ati atileyin olorun
1: baba wa e fun alonje
0: pẹlu ogolowo na e je tu di lole
1: ami o o da kini awon eto to ma waye lojo yen awon nkan ti ka kan ni oye awon nkan to ma nsele ta ba seru awon eto idupe
0: gege bi ati mo npe idupe are bi se we are to come with the heart of thanksgiving afẹ yin olorun ni that is the purpose the lord that kept his promise
1: olorun to pa majemu re mo
0: to pa mo on la fe fi ogbogbogo ati ola fe
1: ileri re mo
0: be ni o so pelu okan imore lati yin olorun fun orere to se ninu aye wa
1: awon mo ijo gospel apostolic church nikan ni eto yen wa fun
0: ara o gbogbo eyan la npe o lati wa ba wa si ajoyo majemu abo ti olorun ba on baba wa da ti ko si ye ti ko si ni ye
1: amen eshun adupe lowo ijo gospel apostolic church fun bi won se ntana imoleyin rere ati bi won se ntele oro majemu ti olorun ba oludasile wa baba wa
0: oludasile reverend samuel akimotisa adela
1: baba wa reverend adela asigbadura pe gbogbo wa yi na olorun to fun baba ni emi gigun yo fa wa na lemi gigun
0: amen
1: eya eje ki ayin lohun fun bi iseju melo kan si ka to bo si abala dupe ti e lori eto iyin dafidi o si ni nkan te fe jule e ba mi fi number ta won eyan le pe bon ba fe se iwadi si lori akanse eto to nbo lona yi ati ijo wa gan gospel apostolic church district headquarter kogi ankwara
0: oya gege bi ati so npe the district headquarter located at behind Romish international school oluso agutan ti olorun fi se alakoso fun ipinle kwara ati kogi ero ba ni soro won ni
1: 080 060 60 94 94 78 78 37 37
0: lekan si
1: 080 060 60 94 94 78 78 37 37
0: pastor michael taiwo ayoade
1: baba wa niyan e pe won e bere nkan ti e ba fe gege bi iwadi tabi itosona to ni se pelu ise yin rere aroyin ohun to ba ti yato si iyin rere ati itesiwaju iyin rere e ma pe number yen e ba mi yonda number yen e rora pe fun igba kan si fanfani awon ti won o ti recall e tabi awon don fe save sori phone won o ya o
0: 080 080 60 60 94 94 78 78 37 37
1: Eshun adupe o aseyi se amodun asamodun se mi awa ta peju se todun yi ti jesu ba fabo re seyin a ma jo se todun to nbo ti jesu ba de ti de loruko jesu a bo lo njoba o oya eja korin ka fi kase abala yin le

a dupe lọwọ gbogbo eyin ti en wo te de share agbadura pe ogo yin yo kari aye loruko Jesu ijo ti an gba lalejo losan oni na ni ijo Gospel Apostolic Church abala ti adese wo yi na ni abala dupe ti e lori eto eyin Dafidi a fun awon eyan bi meta si marun lanfani lati so oro eri won Olorun to so wa lati osu kini keji keta ikerin titi ti o fi dori elekewa ta si ni igbagbo pe yo mu wa la odun yi ja bi Christi ba fa bibo re seyin 0913655695 ni number ti e o fi pe wa

0: aha eleri kan wa ninu yara egbon sa fe na a gba oro eri won o ya o
1: mo dupe lowo
0: e duro pe ya hello
2: e ka san
0: ta leri kan
2: emi leri ko prophetess bola obi ola ni o
0: prophetess kini oro eri yin
2: church mi na ni gospel apostolic church
0: hallelujah
2: so I wanted to give God the glory.
0: Eh? Yoruba. Ebo itete.

0: Amen. Ki Olorun te wo gba ope wa. E je mu eyo kan si ka to wa mu eleri ti won wa ni yara igbon sa fe. Ta le ri kan.
1: Mi le ri kan.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Mi ba te lati aloro.
0: Lati joro.
1: Be da bu joro.
0: Okay.
1: Olorun lori mi ati play ni ba wa laye
0: Oluwa
1: se. So e ba mi kore ope kan.
0: Oya o.
1: Eni ba

0: oya o ani eleri kan ni yara igbon sa fe ta leri kan
1: emi leri kan
0: oruko yin lekun rere
1: oruko mi ni arabiri agbede esther
0: arabiri agbede esther oya eso reri
1: reri mi ni pe mo dupe lowo olorun olorun to pa mi mo
0: olorun
1: to tun mi wa laye wa laye le
0: eni jesus
1: 25 years ago ni mo subu ti mo fori gbalẹ
0: jesus
1: ṣugbọn mo wa laye to dara leni ogbe oruko olorun ga olorun ti o je ko ri mi o da
2: jesus
0: lo wa seun
1: o ni fun olorun
0: eke hallelujah
2: hallelujah
0: eri yen loju elomi o kere ṣugbọn irin ajo die pelu awon dokita enikan ṣubu o fori gbalẹ beyen won wa gbe de odo dokita kan dokita yen wa yewo ni eni yi ku wakati meji to ma ku e tete ma gbe lo si ibi bye bye eni to le se iru ise abe yen ko pe meji ni agbegbe geopolitical zone ta wa yi so won ni kan ti e to pe niyan kan ti e to book kan to share everything eni yen ma ti lo ko pe wakati meji yen tan ti pe pada inu moto leni yen ti ku tori e je ogbudo sa pada sinu opolo awon onimo dokita awon ti mo ba awon onimo ilera aki hallelujah meta fun gbugbu awon oro eri ta ti gbo awon ti won ni eri ti won pe ti won lanfani ati wole awon ti won fe jeri na ti won o lori ofe ati pe nitori idi eyi gbugbu wa o panupo fori tolorun se fun wa yi ta ranti abi yi ta ro pe o tobi to le oju wa okay hallelujah meta yen gbugbu awa ta wan studio atẹyin te wan le ta yi bagba yin 1 2 go meta hallelujah hallelujah hallelujah eyin jesu logo e si we orin ka korin ka fi olorun

0: Amen. Fanfani eyin ti e fe darapo mo ijo Gospel Apostolic Church. Bawo ni awon eto ijo laarin iseju kan.
1: Awon eto ijo wa bo se lo ni ni ojo isegun ti se ojo Tuesday. A mo se miracle hour ni ago 5 abo si ago 7.
0: Irole.
1: Ni ojo Wednesday ti se ojo ru. A mo se eko ro Olorun. O ni pe oro re le mi pamo si o kan ya ki ma ba se si wo. A mo se eko ro ni ago 5 abo si ago 7 bakan na. Bakan na ni ojo isinmi ipade Sunday school wa o ma nbere ni ago 7 abo si ago 7 abo nigbati isin ojo isinmi ga ma nbere ni ago 8 abo si ago 10 abo ti aba ni akanse program bi oru ti ele to nbo ni ojo 8 yi bakan na a ma se ipade awon alaboyun ni ojo isegun bakan na ni ago 7 si ago 8 o se gba na dura gbogbo awon to diwo dise sinu ojo ayo lojo okun leyin o je loruko la Jesu Christ
0: amen Jesu e seun o ya e je ki ateriwa ba fun adura tori ani akanse eto ti yo waye laipe yi wakati ran lowo lati ijo CAC otito lere e je ka se ore ofe asepapo ore ofe Jesu Christ oluwa wa ife ti olorun idapo ti emi mo
2: Amen.
0: Eke hallelujah. Eye Jesu logo. Eseun.

0: jọ to ba wa mo mo so fa yen ta ba ti se so je wa so ji wa ma ni e pada lo church yin o e lo mo wulo nbe enikan wa pe mi lojo ko ni prophet kilo de te so pe ka won yo pada lo church won kan lo wulo nbe ngba pe se so ji lati fi ko erojo ni mo ni rara o mi o se so ji lati fi ko erojo mo se so ji lati se atunse aye awon eniyan ati lati di omo ijobo olorun ohun ta won se so ji le lori ni o e poropo gbagbo pe loni je ba ti se so ji ke ke erojo kan kowojo rara je ki won lo wulo ni bi ti won wa tori eni ti o ba fi tu la se fa sinu ijo re ti olorun oyan fun o yo dajo re ru ni daddy eyin na sise ti yin mommy eyin na sise ti yin mo se gbadua bi e tin yo ndara yin lati je ilu fu olorun e o ni padanu ijobo olorun oju adua o ni ti mo gbadua fe yin ten tu ko wa le ise e mo tesi waju ise yin o ni jona agbadua fun le ise yin won mo tesi waju baba loke owo olorun ko wa lara yin ka yo yin okun atemi ateyin ani padanu ijobo olorun jesu oluwa wa e mo gbagbe ja pade leyan kon lojo Wednesday okorin bi lojo Thursday number mi ni lekan si 08033748289 God bless you
1: amen
2: mo gbagbo wi pe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi e ja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o

akiwa ni oruko Jesu Kristi si eto akoko majemu eto ti onde si ti gbo yin ni ikani Diamond 88.7 ti ijo kerubu ati serafu ni tesiwaju opopona murita la ti won se onigbowo re imo mai ti mo ba yin so na ni oluṣuagun ti won la wale ajayi mo gbo olorun gbo bebi e se nteti olorun yo bukun fun yin lopolopo ni oruko Jesu Eje ki agbadura baba yiraye agbe yin ga fun agbara to wa na oro yin arupe fun ori ofe ti e mo wa sinu osun kewa e mo ki agbe osun mesan mi ni isegun ayin rogun ti rupe e ka wa si alaye okan oluwagba ope wa lorukan Jesu je olorun bi oro yin se njade ni irole yi gbadura pe ko jare pelu agbara ko ba aye ati emi kokan pade baba ise be lorukan Jesu gbogbo ayi kankan to nilo imu para bo sipo boya lori akete aisan ni mo ran oro olorun jade ni akoko yi pe imularada ni iya kankan ko sele seyin loruko Jesu oro yin ko mu aye a o ma gbe yin ga Jesu Kristi oluwa wa amen lekan si akiwa ni oruko oluwa pe aku sunday to logo yi ati ki gbogbo omo nigeria wi pe aku odun independence an gba olorun gbo pe olorun to nse akoso ni awujo eniyan yo be orilede wa wo o gbogbo to ti sonu imu pada bo sipo yo sele ni oruko Jesu Kristi loni nipa ori ofe olorun ohun ti awon jo wo o ni a pe ni imu pada bo sipo a pe ni reconciliation na ta ba awo na oro olorun ni kankan ninu iwe corinthi keji ori ikarun aka lati ese iketa din ni ogun si ese ogun second corinthians chapter 5 taking a reading from verse 17 to verse 20 corinthi keji ori ikarun ese iketa din ni ogun si ese ogun nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun gbogbo si ti di ohun gbogbo si ti odo olorun wa eni to si ti ipase Jesu Kristi ba wa laja sodo ara re ti o si ti fi ise iranse ilaja fun wa eyi ni pe olorun wa ninu Kristi o n ba araye laja sodo ara re ko si re koja won si won lorun o si ti fi oro ilaja le wa lowo nitori na awa ni iko fun Kristi bi eni pe olorun ti odo wa n si pe fun yin awa n be yin nipo e ba olorun laja ogo ni folorun ni oke orun lekan si ohun ti a n wo o ni ise iranse ibalaja ministry reconciliation ise iranse ibalaja na ta ba so ni ta ba wo na oro olorun yi apostle paul onoko letter yi si awon ara corinthi ti o nso ohun ti olorun ti se fun wa nipa christ jesu and laro nkan to se gboogi ti olorun se fun wa nipa christ jesu o na ni pe o wa ba wa laja na ejin bere bayi pe ta ba so nipa ibalaja ki lo tumo si that is what we're talking about reconciliation what are we actually referring to reconciliation in the simplest form means a reinstatement of cordial relationship reinstatement of cordial relationship o tumo si pe ibadan re tamatoro ibalaja ibadan re to ti sonu ri mimu pada wa ibadan re tabi igbi aye eyi ti eyan ba wa ni irepo to wa ti sonu ni igba kan ri awa tun gbe kale atun mu pada wa an isi se atunse iru ibagbepo be tabi ibarepo ohun lo tumo si pe iba laja gege bi oro yen gan ni yoba
ibanilaja to sumo pe mimu ija to wa laarin boya eyan meji tabi awujo tabi idile tabi orilede o le involve orilede mimu ikun sinu kuro ati pe pi pada si bi ibarepo ati ibasepo eyi to wa ni ibere pepe bi o se ri tele oni a le so pe ibalaja tumo si na ta ba so nipa ise iranse ibalaja yi a ri pe gege bi oro olorun ti a wo ni yi ki lo fa ti a fi nilo ibalaja why do we need reconciliation or why do we need the ministry of reconciliation ta ba wo lati ni oro olorun a ri pe lati ibere pepe wa ni igba ti awon baba wa awon obi wa akoko ti won tan si agere si ofin olorun ati igba yen ni ese ti die ija saarin eniyan ati olorun since the fall of man our first parent that was when there was a demarcation between God and man and that was sin that actually caused the demarcation in Isaiah chapter 59 verse 1 and 2 Isaiah ori kokan din ni ogota ese kini ati ikeji o ni owo olorun oku lati gba ni eti re ko wuwo ti ko yo fi gbo o ni sugbon ese yin ti ya yin nipa that's verse 2 ese yin your sin has separated you between you and God that he will not hear so ese o ni on to fa ija saarin eniyan ati olorun ohun lo ba ibasepo ateyinwa ibasepo ipinlese ohun ni ese ni ohun to ba je idi ni e to fa de pe ti a ba nso nipa ohun ti jesu wa se fun wa o je ohun to je ribiribi lopolopo so ese lo fa

ija laarin eniyan ati olorun ohun lo fa so ohun lo fa de pe eniyan o le dodo olorun mo olorun gan lati dodo eniyan ese ti bo olorun ni lati ma so fun adam pe ibo ni iwo wa ese ti ko si demarcation o ti je ki ogbun o ti je ki alafo o ti je ko wa o wa dabi ko o fi eniyan pamo fun olorun lati le mo eniyan eniyan wa gbianju gbogbo ona lati ri pe oun pada wa si odo olorun so idi to fi se pataki ni oro ti an wo loni niyan pe ki lo fa ti ibalaja to fi se pataki tabi ti ise iranse ibalaja to fi se pataki idi ni pe ese o je ki eniyan ki o le ri oju olorun mo rome ori keta ise keta le ni ogun oni gbogbo eniyan lo sa ti se oni ti won si ti kuna ogo olorun ni won igba ti eniyan ti kuna the english version call it fall short eyan o te o eyan lo de ipepele ogo olorun mo eyan subu so man could not relate with god again as he used to be, do from the beginning because there was a falling short so ese yan lo fa bridge ohun lo fa gbon mi si omi o to laarin eniyan ati olorun idin e ti ivalaja to fi se pataki opolopo igbiyanju ni eniyan si ti se lati gba ti eniyan ti subu yen lati ri pe awon pada sodo olorun man has made several efforts in order to reach unto god man has tried several religious practices ritual practices self-made effort several ideas has been made in order to reach unto god but they couldn't opolopo igbiyanju opolopo ebo opolopo irubo opolopo adabowo opolopo esin ni eniyan ti gbiyanju lati le pada sodo olorun lati le ri oju ore olorun lati le wa si ibasepo pada pelu olorun sugbon pelu gbogbo awon igbiyanju won yi ko sise so man couldn't reach unto god and that is why religion is not the best way by which one can reach to God. Religion even didn't help man. Men were trying several things. Men couldn't return to God. Nigba ti Olorun wa ri pe eniyan ti gbianju gbogbo ipa re ti eniyan o le dodo Olorun. Olorun fun ara e lo wa take initiative. Olorun fun ara e lo gbe igbese yen lati ri pe ohun pada se ibalaja laarin ohun ati olorun lati mu gbon mi si omi o to ti ese ti dakale laarin eniyan ati olorun lati mu kuro ohun to si lo na ni wipe nipa riran jesu christi lati wa se ibalaja lati wa pari ija eyi ti ese ti dakale lati wa je irubo fun ese eniyan ki a le mu ese kuro to be gede pe ibasepo yen a le tun pada dan moran ogo ni folorun loke orun e je ka wo orun na olorun iwe efesu ori ikeji ese ikeji la ati iketa la Ephesians chapter 2 verse 12 and let me read from verse 11 to 13 efesu ori ikeji ese kokan la si iketa la nitori ni eran ti pe ni igba ti jo ri eyin ti e ti je keferi nipa ti ara ti awon ti a npe ni akola ti a fi owo se ni ara npe ni alaikola pe ni akoko na eyin wa lai ni kristi eje ajeji si anfani awon oloto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti ati lai ni olorun ni aye ipo ti gbogbo eniyan wa ni e o ki ati alaikola ati akola mejeji la jo wa ni ipo yen nitori pe ese lo ya eniyan nipa bo ewo ese ketala oni sugbon nisinsin yi ninu kristi jesu eyin ti o ti jina rere nipa ati jori ni a mu sumo to si nipa eje kristi hallelujah ni a mo sumo to si nipa eje kristi ogo ni folorun ni oke orun
so bibeli fi de eniyan o fi ipo eniyan atijo o fi mule ni yin pe eniyan wa ni alaini reti alaini kristi o tun mo si pe igba aye to ni kristi ki se igba aye to ni reti ko si reti fun o ni e bo ti omologbo mo ni aye la won o se ka won to se orun ko si reti na ni ko si reti orun o kan gbe igba aye gunduku be ipo ti gbogbo omo ti a gbogbo eni ti a bi ninu adamu akoko ti a wa ni yi ipo yi ni jesu ri ni olorun ri to fi ran jesu kristi wa lati wa ku lori igi agbelebu fun omo eda eniyan lati wa ku fun ese omo eniyan lati wa ku fun ere ese ti to ye ki eniyan ki o je tori rome ori kefa ese 26 rome ori kefa ese 23 oni iku ni ere ese iku yen ni jesu wa ku lati mu ese kuro ati lati mu esi ese to remove sin and to remove the consequences of sin ogo ni follow oni oke orun oni be fi di e mule ni pe ona ti olorun fi mu wa sumo to si ara re oni nipa eje kristi eje ti a ta ni calvary jesu kristi to nse omo olorun omo ga ogo o di omo eniyan ki awon omo eniyan ki a le di omo olorun ibalaja ni o so ona ti olorun lo lati mu wa pada wa si odo ara re the way the lord god used to reinstate us back to himself to reconcile us back to himself was through the blood of Christ. Ninu Corinthians ta kan yen, a o ti pada sinu re. Bible so pe eyi ni pe Corinthians kejo ri karun, ese ikokan din ogun ni mo ka o. Eyi ni pe Olorun wa ninu Christi. O n ba araye lada sodo ara re. Go ni follow ni oke orun. Oro yen da bi gba de pe ti e ba ni omo kan to di ayo, Matthew kayoku o. To wa se asise e omo yen e wa na e wa le jade e mo wo pe eyin le ti le omo yen jade e bi ati le adam ati efa na a le olorun to wa baba be baba lo se se a wa pe boya mama mo ti ba omo nwi sugbon iwo ni pa mu wa ko wa be mi that you should back iyen ni olorun se through jesu christi ogo ni folk yorun o ni olorun wa ninu si won kuma si pe ke to ran jesu christ lati wa mu ebi ese kuro lati wa mu esan tabi ere ese kuro ohun ti olorun ko se mo ni pe ko ka ire koja wa si wa olorun mo mi o mo boyo n gbo mi ni bi to wa nje o mo pe olorun o ka ire koja re si olorun mo iroyin ayo ni o olorun o ka ire koja re si olorun mo tori pe o ti ka si jesu lorun lori igi agbelebu o ti ka si omo bibi olorun eyi ti agbe ko calvary o ti ka si lorun ohun to kan nilo ni wipe ko gba ise ase pe ti jesu ti se yen ko gba gbo ko gba jesu sinu aye re gege bi olu ati olugbala re o tan so iyen tumo si wipe enikeni o ni lo sorun apadi nitori ese re Olorun ko ka ire koja aye si lorun iro ki se tori ese re lo fi lo sorun apadi mo sugbon idi ti anybody o fi lo sorun orun apadi nisin oni pe o Olorun ti fi ipese fun o lati mo pari aye re sorun aigbe ninu Kristi Jesu to ba wa gba ebun ofe Olorun yen to gba gbo sinu aye re to fi ku ni aye yi it is anybody who feels all right, pardon me. On your loan, cocais, yeah, cocai, irrecoja, aye, cocas, loan. You wait, John Ricketa, as a 17. Only any canny toba bao mumbo. Only Kijo, she be. Only so bad, any canny to go bao mumbo. Only at the da legiona. So, ultimately, be, kish any pie, share, come on. On to nilo lati se ni pe gbigba Jesu Kristi bo ati ise ase pe to ti se ise ibalaja to ti se fun lori igi agbelebu ohun ni yo je ko le escape ko ninu idajo Olorun yo dara fun loruko ti Jesu Kristi so bo bi Olorun se se ibalaja yi ohun ni
fifi jesu se irubo

0: Adekeye ti ijo Prayer Faith and Miracle Ministry ori oke agbara Asadam Road Ilorin e ma ba wa ka lo
1: ijile oni

0: jẹ̀mú. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run alàyè, Ọlọ́run ayérayé, bàbá onímájẹ̀mú tí kì í dalẹ̀ májẹ̀mú. Adá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ bàbá yẹn. Ọlọ́run tó tún fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti tún rí Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹwàá. Òun ló ràn wá lọ́wọ́ tarí èyí tó parí ẹ̀ lóṣooṣù kẹsàn-án. Ó tún jẹ́ ká tún rí ti àkọ́kọ́. Gbogbo ògo jẹ́ ti Ọlọ́run alàyè fún ààbò fún ìpamọ́ rẹ̀ lórí ayé wa. Adá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ bàbá yẹn. Torí náà ni lẹ́yìn Ọlọ́run kò tún sí nǹkan mímọ́. A gbé orúkọ mímọ́ rẹ̀ ga. Ṣé eléyìí mo tún fi ń kí gbogbo wa nínú ilé níbi tí ẹ ti ń gbọ́ ètò ìdílé onígbàgbọ́. À ń kí yín pé ẹ kú ìsinmi òní, a kú ìrọ̀lẹ́. Ẹ̀bí Jésù báyìí dé, a ó ṣe ọ̀pẹ sí mi báyìí láyé àti láàyè wa lórúkọ Jésù. Mo kí wa o pé a kú ayọ Sunday àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹwàá. Ẹ̀mí wa tó rí ìbẹ̀rẹ̀ yìí náà ní orí òpin rẹ̀ lórúkọ Jésù Kristì. Ilé wa ò ní dàrú, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà wa ò ní dàrú. Sàtánì ò ní ráyè nínú ayé wa. Mo tún fi eléyìí mo wá tún fi ń kí iléeṣẹ́ Diamond FM pé òkè òkè ní iléeṣẹ́ yìí yóò máa lọ yóò sì máa tàn fún ògo Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin oníyàwó ọ̀sẹ̀ tó kọjá àkíyín ẹkú ìnáwó ẹkú ìnára o. Ilé tẹ bẹ̀rẹ̀ yẹn kò ní bàjẹ́ ìṣòro ní ráyè ńbẹ̀. Bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wojú Ọlọ́run fún rọ́jọ́ rere àtọ́jú ayọ̀ báyìí. Ọlọ́run á mọ́jú yín dé o. Ìyanu ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. Ọjọ́ tẹ̀sí ti dá sọ́nà náà ìṣòro ní ba ojú ẹ̀yẹ yín jẹ́ ní orúkọ Jésù. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ yín, ìyẹn ni Facebook. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa níbẹ̀. Ẹ lè search fún page mi Abimbola Adékẹ́yè. Ẹ lè máa wà ní live. Àánú Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kò ní fi wá sílẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristì. Èmi ni arábìnrin yín lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́. Èmi ni Abimbola Adékẹ́yè, ẹlẹ́ṣin ńlá láti inú ìjọ Prayer Faith and Miracle Church. Orí òkè agbára Ọlọ́run má jẹ̀mú, abánimulẹ̀ má dani ní Asadam Road. Pẹ̀lú mi bí náà ni bàbá orí òkè agbára, bàbá ìránṣẹ́ Ọlọ́run Ọ̀làríwájú Adékẹ́yè ẹlẹ́ṣin ńlá tí í ṣe bàbá orí òkè agbára. Torí náà nǹkan bàbá ká tó wọnú ètò yìí lọ, ẹ gbàdúrà fún wa.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àmì.
1: Ọlọ́run gbọ́ pẹ́ wa o.
0: Àmì.
1: A wà lórí ètò olùwàdarapọ̀ mọ́ wa.
0: Àmì.
1: Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ alẹ́ ẹ gbàdúrà fún orúkọ Jésù.
0: Àmì.
1: Ọlọ́run ògo ni fún orúkọ yín.
0: Alleluia.
1: Jésù Olúwa wa.
0: Àmì. Àánú Ọlọ́run àtórí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kò ní fi wá sílẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristì. So gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a ti ń sọ bọ̀, tá a ti ń gba lórí ẹ̀kọ́ tá a ti wà nínú rẹ̀, tá a tún ṣe bọ̀ náà láti continue nínú rẹ̀. Kí Ọlọ́run alàyè kó fún wa ní orí ọ̀fẹ́ àti ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá láti lè ṣe ojúṣe wa bó ti tọ́ àti bó ti yẹ nínú ilé wa. Ẹni pé topic tá a ti ń treat bọ̀ náà ni how to handle a stormy situation in your marriage, in your life, in your home. Bí a ṣe lè dojúkọ, bá ṣe lè dojúkọ àkókò ìjì nínú ayé èèyàn, nínú ìdílé, nínú ilé wa, òun là ń ṣe. Ètò ìdílé onígbàgbọ́ ó jẹ́ ètò tó jẹ́ pé Ọlọ́run gbé kalẹ̀ fún wa láti máa ṣí wa lójú, ṣí wa níyè sí àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé. Torí wípé ìdílé bá da, ìgboro da gẹ́gẹ́ bí ète èyí tá a ṣe níjẹjọ. Wọ́n ní bọ́ọ̀bù dẹ̀ ọ̀bá dùn bí ìgbẹ́ ní ìgboro máa ń rì. Ṣùgbọ́n láti inú ilé la sì ti ń kẹ́ṣọ́ ròde. Ètò yìí wà fún pé nínú ìtọ́ni àti ìdarí ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run kí lè wá lè wà bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ kó wà. Tómi pé the welfare of our home, the goodness of our home must be our priority. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó múmú láyà wa pé bílé tèmi àti yín ó ṣe dúró. A sọ nípa pé how to handle a stormy situation. Bó la ṣe lè dojúkọ àkókò ìjì. Lára ìta sọ nígbà ìta máa rántí bíi Sunday méjì sẹ́yìn pé àwọn irú ìjì wo ni. A sọ nípa unstable home and mind. Ilé tí ò dúróore, tí ò fararọ, àtọkàn tí ò fararọ, ìjì ni. Torí pé ohunkóhun tí ò bá ti mú kí ni ọkàn èèyàn dúró bó ti yẹ kó dúró tó bá ń dààmú èèyàn tó ń fi èèyàn lògbòlògbò tó ń sọ̀yàn sínú wàhálà àti ìnira ìjì ni. A sọ pé ìjì ń gbà yín náà ni unstable home and mind. Ilé tí ò fararọ, tí ò dúró. Mo ń rọ gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń gbọ́ ètò lónìí pé ran ilé rẹ lọ́wọ́ kí ilé tiẹ̀ náà kó lè wà ní ipò àti àlàáfíà tọ́lọ́run fẹ́ kó wà. Kó má gba sátánì láàyè mọ́. Òun ni kókó nǹkan tá à ń sọ. Kó kọra rẹ nínú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye Ọlọ́run. Kó dúró nínú ìkọ́ni rẹ̀. Kó dúró nínú ìmọ̀ràn àbí ẹ̀kọ́ rẹ̀. Kí a kó gbogbo àwọn ìjìkíjì kó má lè ráyè dúró nínú ìdílé rẹ, nínú ìdílé tèmi náà. Bó tiẹ̀ wá ṣe nǹkan míì torí tó bá tiẹ̀ ṣe torí ìgboro àbí torí ìlú ṣe torí pé kí ìwọ gan lè wà ní àlàáfíà, kí ilé rẹ wà lálàáfíà, kí ilé rẹ kó má jẹ orísun ìpanu àti ìbànújẹ́ àti wàhálà. So that your house will not be a source of perdition, a source of problem or chaos or conflict je ka mu ile wa bo ti ye ka se olorun olorun si ran wa lowo loruko jesu nipa pe ma ko eko ati ilana olorun opolopo gbeyawo tun je pe ojo gbeyawo ni ayo ti tan ninu opolopo gbeyawo mi the day of the wedding that the beginning gan ni gan ati bere gan ayo ti tan tori wi pe emi bi won se wonu gbeyawo ni satani ti ni plan ti e ti na fun won gbogbo adura gbogbo en te n gbe eto yi loni gbogbo ete ati majem water lori aye yin ati ile yin olorun alaya so gbogbo e ja san loruko jesu nipa ta ba soro nipa ijogba ti wa laarin loko laya ibi ti a lo gangan niyan a fe wo inu dile nisin awon eji ti satani fi n ja idile o na ni unstable home and mind ti ile ti o ba fararo ti o ba duro re nkan to ma to fa ti ile o fararo ti o duro re ni pe boya ija tabi ijogbon wa laarin oko ati iyawo toko ati iyawo ba n wa laarin ti to n gba ninu aigbore niye ija ati ijogbon ile eyan o le fararo toko ati iyawo ba si gbora won ye o le je pe laarin awon obi ati awon omo won ti disagreement aigbore niye ba wa laarin obi ati awon omo to wa ninu dile ile na o le fararo ti obi atawon omo na ba si gbora won ye igi ma n wole gba mi nipa wahala awon extended family awon ebi ati awon eyan to yiwa ka bi ore bi awon tam ba gbe won le create igi sinu idile ṣugbọn nkan to wa be ni pe whatever or any type of igi to ba le wa ninu idile to ba ti ni olorun re to si gbọkan le oro re to si tele ase olorun ko si igi kankan ti agbara olorun ka ko si igi kankan ti baba yan o le mu kuro gege bi nta so ni jejo jesu christi o pa igi lenu mo igi si da gege so don na mo gbe ko ta nkora wa yi because learning is a continuous process a le yo eko kuro ninu ta nse gege bi ti jesu na so ninu we matthew 11:28 o ni e wa si odo mi gbogbo eyin tin sise ti a di eru ride lolori o le mi o si fun yin nisimi o ni e wa keko ni odo mi come and learn from me tori onirele okan ni mi a si ri isimi fun okan yin koko lodo jesu christi ko le ri isimi fun aye ire ati ile re eke ka wa lo si ibi ta lo loni ni how to deal with the stress of difficult spouse bawo la se le dojuko wahala tabi irogbodiyan teyan ba ni oko ti o difficult tabi iyawo to difficult iya oko ti o teyan fi nira bagbe tabi iyawo teyan fi nira bagbe bi a se le dojuko idamu oko tabi iyawo to yo ni lenu a miserable comforter eni to ye ko je olutunu funyan sugbon to ja yo ni lenu olutunu funyan bo la se dojuko ri ele igi ni iro ile to ba tele ba sele ile yan o le rogbo be na ni okan gan o le bale nkan ta pe ni in to difficult bi yonu wahala tabi nira awon kan se ma lead si worry o ma lead si ke yan o ni ikole kaya o ma lead to emotional tension aya ni fokan bale ijaya ipaya eru opolopo oko ati yawo nule be mi elomi ti develop hypertension high blood pressure ti obinrin mi o ni lati le baba re ile oko lo ti develop high bp ti okunrin mi o ti elimo pe ki o le va bi lepo loni laye ohun tori pe niyawo ti ni nitori pe boya oko tabi iyawo o mo mo so ara re di ayo ni lenu o so ara re di wahala dadada pe ki o ki ke tolerate ara yin ti oko tabi iyawo ba so ara re di difficult type eni ti o ton teyan le fi teyan le gbada nkan po teyan fi inira ba gbe eni teyan o ni agboye re and to get difficult type, I get someone that is difficult to understand. Tell ni mo ki le fe se bo le se fe ba rin tell ni je bi o si so opolopo oko tabi iyawo mi sinu wahala nipa bayi nipa pe wa ile o rogbo yi o ti je ki adun ife o ti mu ki igi wole igi si ti yo adun ife danu ko ninu idile ife to ye ko so loko laya po igi ti yo adun ife yen danu ife o le je ife lasan ta ba n dan soro nipa ife ni awon eroja to gbe ife ro ka to le so pe ife leleyi olorun si ni ife ti a ba de ti so awon attribute yi danu awon attribute to gbe ife duro isonu ninu idile wahala ni gba to olorun ba si ninu idile mo ki lo ku satani lo ku to ma gba koso awon eroja ife to je ka to ye ko wa laarin loko laya ti lo fi duro awon keke bi igbore eniye that is understanding respect awon eroja ife niyan iteriba ifokantan trustworthy keyan le trust are ko trust oko re ko trust iyawo re ipamora awon eroja ife niyan caring itoju ara eni forgiveness idariji isotito faithfulness or truthfulness ise dede be honesty and can you be responsible can you were responsible ayo alafia ikore eni ni janu that is self control awon eroja to gbe ife duro ni awon eroja to mu ife ta fi pe ife ni ife lele tele ba ti ku ninu ife ko si nkan to nje ife mo awon ele lo de le je ki adun wa ninu laarin loko laya adun ife wa laarin yin ta ba nsoro nipa ibadopo laarin loko laya e ma je ton yin ibadopo po lo ma create ife to to si arin yin sugbon ninu ife to to ni ibadopo ni itumo laarin loko laya I'm talking about husband and wife in the marriage mi soro nipa awon araita mo soro nipa sex in the marriage nipa ibadopo ninu igbeyawo nigbati ife ti to ba ni awon eronja yi ninu to duro dada laarin yin ko si idi kankan to le do laarin yin nigba na ni ibadopo laarin yin ma ni itumo mo ti robere to so fun mi ri wi pe tokan ba ba n ropo ko dabe ni pe o repo ni ejo kilo de ti oko ati awu bara won lopo ti yawa ni pe bi oko iyawo o repo ni to ba je pe sex yen the sexual intercourse lo ma ge orisun ife to ma create ife laarin yin ko ye o ye ko ko ye ki ko da ko ni awu ye so pe bi oko o repo ni sugbon tori wi pe ohun ko lo ma lead si ife to to sugbon ife to to lo ma mu ki sexual intercourse ibalopo laarin oko laya ko ni itumo opolopo lo ni awon omo te n bi lati nu dile bi ko jo ise ko jo eja ko jo enira le fin ni ibalopo te fin conceive awon omo yen te fin loyun awon omo yen iru omo te ba fi ija ati wahala gbon mi si gbon mi o to te fi loyun won iru omo wo le fe ki won ya the right from the womb let it create aye won sinu gagidi gagan problem to have to wa nu dile niyan pe ko mu ko bai ko dide gege bi okunrin dide gege bi obinrin don't make yourself to be a difficult time fun yawo tabi fun oko re ki ife to to ko fese mule ninu ile yin loni odo ti awo okunrin ni ma kokko ya si ma fe la je je wa to re lomi ani am I difficult bawo ni mo se difficult imoran mi a lo soda wo obinrin bo se le di pelu oko ti o to je pe o difficult ibe ni ma lo lo sugbon she ni many marriage ki to lo sibe many marriage on face stormy situation loni nitori pe ko si ogbon imati oye olorun lati le settle awon disagreement agbore niye de oyede laarin ara yin olorun de so ni with second corinthian 2:11 olorun ki se olorun dududu esu ni baba dududu esin fa aye gba opolopo ni eji ituka ipinya the storm of separation and divorce o ti jawonu inu ile mi nitori aikiye sara ijafara ati lack of moral character iwa ti sorun ninu aye obinrin mi iwa sorun ninu aye okunrin mi o wa mu ki ituka ati ipinya ko wonu idile yen baba kan lo soro aba iranse olorun ni o soro idile kan iji wonu idile yi nipa kiye sara won ati nipa carelessness won o de tu ile yen ka baba iso ki se oro alo in to sele baba ilo so fun ara iranse olorun ilo so baba iranse olorun ni pe ki lo sele laarin won jeun tan iyawo gbomi sanwo kale oko ti jeun tan iyawo sanwo ngba to ko wa jeun tan o de so fun iyawo edi e ba mi paro mi e mo fe sanwo ejo is that anything difficult in that iyawo ni a o ti re mi jo ataro mo tin danu mi le dide paro mi fun mo fe sanwo de o ti re mi oko dide lo sanwo ngba to ko pada wa oko so nkankan won lo sun gba ti le mo oko pe iyawo re pe iyawo mo fe nkan to se lana yen mi o like it just say sorry so pe ki ma binu yawo ni emi o le se sorry kini mo se what is my crime kini mo se tori pe mi o bo mi mo lo re mi kini ma se sorry fun oko ni say sorry yawo ni emi o le mi le se sorry ewu nkan mi ni nkan ti o to nkan ni ba won lo bi se oko pada wale o change gbogbo ki inu le o change gbogbo ki inu le patapata mi mo oko ti fe just fun awon eyan yawo yen o insist pe won le so sorry oko na wa change gbogbo ki o change everything ninu le gba ti awu ma pada dele ko ri bi wole o lo lodge so te kere bi wa la se bere niyan by time ti awu come back to our senses pe kini ma ti koja bo nse pe to wa lo pe ba iranse olorun to ba do ba baba yi ti baba yi wa come to wa pe oko pe oko ki lo sele oni daddy no go area ni e ma lo be yen mo ko si kankan laarin won ati yawo mo iyen ti pari oko to ti lo le n juwo si baba yi sorti baba yi lo sorti o the next thing ni pe won ile yen de tukabe won de divorce won kora won sile lori kini lori nkan ti o to nkaka in tan so e jo ki e kini iru fate iru dile bayi komo o mi sanwo awon omo ti won bi won ti e ru loruko jesu ije aye oni ja inu ile mi ati yin igi darudapo to ntule ka koni wonu le yin so nte ti mo so loni bayi mo lo sodo awon eyin oko eyin baba ma kokko soro ni pare ati awa yawo jare pe ba wa se le face or dealing with a difficult husband so won mo fe gen soro lori nkan ta npe ni difficult husband gangan awa baba te ngbo mi eyin oko te ngbo mi e ti penu bu yawo eyin wo bene e farabale ke gbo to ba fe ki alafia wa nu ile re baba gbogbo te ngbo mi ma wa too street ju ma gen to get po street ba ran kankan mo nkan if you are doing this o kon create a problem ni. Don't be overreacting type. Hello, me. Koni kila gbe kila ju nkan kekere wa over wa react le lori. Koja nkan to ma tun mu ase gudani. Don't be a narcissist type. To le pe on to punish it eni kan na gbodo gba wo gbodo gba telo mi. Opolopo ti fado ti niyawo sugbon won si fe ma gbe igbe aye ba se lo. Any problem to sele nu de ni pe opolopo okunrin o le adapt pe ah now I'm a married man won si ri ra won bi pe awon ti won ba se lo life to ba to le re ni ginigin ba bo se file na na lo se fe ba o le ri be gba to ti niyawo to ti nbi mo I inability to adapt to your present situation ngogo lo nda wa la o le yi pada pe now I'm a married man maturity de o ti de be. So knowingly on annoyingly, you run when you buy, would now become a difficult type for your woman. To but you were too much on policy. Temini kobo. Sherry, marriage is beyond proving one's right, but coming down to your wife's level. Marriage you kwa ya koma proof right here, the minimum right, a mi lo kolori re. Bibeli soni nuwe Malachi 2:14-15, oni ida ye mini oni koma fie ton ba ya ba ywe re lo. Ma se kasaya igba iwe re tori pe elaje mi re ni the same thing in the first Corinthians 7 chapter 7 verse 3 to 4 oni ki oko ko seun to ye fun aya re ki aya na seun to ye fun oko re oni aya o ni agbara lori ara re bi ko si oko re be na ni oko o lagbara lori ara re bi ko si aya re so o ma so pe I'm the head lo to head ni wa olodun fi yin o fi yin se ori o fi eyin oko se ori o de gbe ife le yin lowo pe ke le fi ife ati maturity hun ke le fi koju gbogbo situation so your action must be corrective rather than instructional o gbodo je le ton correct ni don't be a dictatorship ma so ra re di dictator ninu le re apase wa decision any final any kokon gbodo soro ja iwo lo ma control gbogbo nkan eyan le control re ewo ile ta so ton yin loto a mo pe yawo se nti o da awo obinrin ma rudun gba mi awo obinrin ma misbehave fun gba mi sugbon lo fe ko fi ogbon ti e maturity ninu fe ti e ko fi to le re ko ma daru ki lo wa nomi sanwo loloto o le correct yawo re tiwo ki se lori ase pe o gbodo si bayi mi so pe nkan to obinrin yen se da but a gbodo fo gbon olorun to Colossians 3:19 oni eyan oko e fe ran awon aya yin e ma se koru si won awon nkan ti o ye ko mu ile daru ta n gba laye to n da leru o je nkan ti o mu na olorun do ikeji tun wa ni wipe to le sokun ni di difficult type ni neglecting of responsibilities opolopo kunrin won ti won moju se won ninu ile teyan ba ti le care fun ile re to le pese fun ile re to le protect ile re o ti kuna ninu ojuse re the book of 1 Timothy 5:18 Timothy kini ori kan rese kedo oni bi okun bi enikan bi okunrin kan ba le pese fun ile re fun awon ara ti ile re gangan o lo ti deny o lo se igbagbo buru gba lai igbagbo lo to ba gbe oko to ba ti le pese fun ile re bibele so pe o se igbagbo o lo buru gba lai igbagbo lo opolopo okunrin gbe ogo won fun iyawo won de mo en ti mo so je kin la koye wa to ba je pe okunrin ti o ti nse tede fun iyawo re to nse dede ninu ile re bo ti to ati bo ti ye tumo ti situation abi condition ba yi pada iru okunrin be ki se tiyawo be tiyawo yen ba wa pe okunrin yen pe o buru yawo yen gan lo ni problem to je po nse tele boya ise bo lowo ko abi kankan sele sugba ki se awon elemi so nipa re mo so nipa awon ti won ni to je pe won mo so pe iwo ajojo bi mo ni iwo na ma ka jojo ma gbe bukata re o si lagbara o ni agbara lati le take responsibility yen o wa gbe fun yawo e je ki so asiri kan to wa nbe to ba tin share responsibility re gege bi okunrin pelu yawo re nule to lo si fun eni ore fe lati le se koda ki yawo e ma sise o ni agbara lati le bo yawo ko bo le ko se bo ti ye ko wa to ma believe pe se emi ni kan wa ni ki lo na fe se to ba je pe jojo share responsibility equally ninu le ni yam to ogo to ye ko je ti e olorun aba yin share equally ni God is not a partial God. Ki so bi se agbe ni kankan yo share fun yin quality. To ba je pe ti iyawo lo poju ti e lo. To je pe iyawo ti e lo n gbe bukata biya inowo 500 iyawo agbe 400 ile iwo 400 naira kuje lade. Baba oko iyawo se ori ogo ti iyawo Olorun o wa busi dada yo wa ju toko lo. Bo se wa ni Olorun ma ba yin balance ni. A wa gbe fun iyawo ju toko lo popolopo be lo je pe Olorun ti gbe ogo re o ti gbe fun iyawo re. Loni mo le ma le se oju opo sile mo le ma se oju opo le loni tori abi mi le pari re ibi ti ma so de loni I will continue next week yeso ba ti de so elomi o ti gbe ogo re o ti gbe fun yawo mo ni eyan kan to se wipe nigba to ba gbowo ti e to ba sise to ba lowo ita lo nlo yo muti yo gbe obirin egbe iya re yo gbe alodun ko ti en to ti bi mo ti e bi olomo mefa yo doko ti won ba nowo tan pa to ba no tan a se wa dese ru pada wa sile nigba to ba wa dele tan a wa ma ba yawo yawo la wa be si ni ma bo ninu wa latene leni se kiri igba to sun arabirin wa so fun oko e pe wo lati oni lo tori pe wa la lo kon fun ohun lo n mo bi le se n ga ta won mo bi omo bi marun o da o ko n kuku do ni duro oko ki wo fi do ni duro yawo ki e mo tarakunrin so o ninu ndun si lo n gba be ma soko ya ke mi ma se yawo okunrin niyan o nitori pe ko fe o sa fun ojuse re o si gbe ogo aye re o si gbe fun yawo yawo de ba soro mo ko si jamu arabirin e den sise re a ma lo from house to house kare e fe fo le ni e fe fo abo ni ise to bi ni en se ni ibe lo ti ri anu to di pe o ri ise si le ijoba government house igba to ri ise si be tan nibi to tin se messenger re secretariat ni o not the governor's kini muminu ibi to tin se ise anule agbale kini e kibe lolo ti ran lowo sibe o wa se messenger be ibe not introduce e pe won na wa lo si staff development customer se won na developer re bi arabirin se developer re ni o gba clerical kini ni ise ibi ise ijoba mo se ba soro loni anti ira lo si ko ile nje mo pokunrin abele re lo n gbe ba ti anti yo

ọkọ to difficult inilara lo je fun ọkọ re fun iyawo re jare mo ti ni mi o ni soju opo loni ke ka wa bo sori elekto mi ti ni pari re loni but ma pari re lojo mejo ma wa faye sile fun wa ka dasi iwo to lu iyawo nko a wife beater that is barbaric action you are difficult time to ba na iyawo re Ephesians 5:29 oni nitori ko si enikan ti o ko ri rara re ri bi ko se pe ki o ma bo kun si ma sikere gege bi christ ti se si ijo ti eyan ba ni pe on se mistake nsin ko wa mu igi ko ma kobo re lori ke dede ri enikan ko bo sita ko ni bo se mistake eyin eyan gba mi o wa yo igi pankere wa na re o wa faso ya mo re lara o n fo dare mo giri ki le ma pe niyan se ni pe ni were ni pe a ki lo sele be lo je fun okunrin to ba ti na iyawo re to ba ti na iyawo re bi wa were patapata ni bibeli so pe yin megeji je okan and you are beating her ara re lo na to npon loju to di pe christi o di bi christi se feran wa lo ko feran iyawo re obirin to bi ni ba gbe de stage to ye ko na o ye ko ko excuse ko jade le fun obirin be ni to ba fi alafia fun ara re to ba ni jebi ni waju olorun ma ye en to na iyawo en to ba na iyawo difficult time ni that iwa imotare ni nikan that is number 4 avoid the act of selfishness o to ba fe ki iyawo ki ton ma se si o to ma munu re dun ni ko se fun iyawo re okunrin to ba ti je pe in to ba ki iyawo re sa ma satisfy ni to won o le satisfy iyawo re ni odo kan you are a difficult time ni oko ni nira lo je fun iyawo re ayo ni lenu nu tunu lo je fun ohun to ba fe ki oko re ki won se fun o na ni ko se fun iyawo re kode avoid je ma lo awon insultive words awon ewo to le ba aye eyan je elomi a se pe fun iyawo a bu iyawo re a soro buruku si iyawo re 1 Peter 3:7 o ni ke ma fi oye ba awon aya yin gbe ke ma fi ola fun awon aya yin to ba ti soro buruku to ran iyawo re ni to se ipe fun you are difficult awa obirin to ba ba ru awon ko bayi pe please mo be o to ba je pe domestic violence ni to ti de be to poko re ma lu o ni alupa nu alu doju bole ladu fologu ladu kan leyin mo be o loruko Jesus Christ yera kuro nbe ko sasala fun emi re to da won kan wa to je pe sheri domestic type mi wa to je pe ki se poko ye is not the naturally done no to je pe won isasi wa be foko mi o to ba do sibe to ba lu e pa o tan igba na ni ye re to ma si o to ba de je pe boya won sasi ni won ti e kokko yera na ma je kon lu e pa tori pe en to ba wa laye lo le satunse ma je kon lu e pa pe to ba je pe ko kin se yen ti se domestic type ko to wa di domestic one eyin iyawo te gbo mi ninu ile bere fun ogbon imo ati oye olorun ma duro nibi tori time mi ti lo sugbon ma continue nijo meje loruko jesu nibi ti mo ti stop ina ni ma ti duro ni ola ni monday eni ti to ba nilo adura ninu ile re ni aye ara re pade wa lori oke lago mesin si ago mokanla ni ma ba olorun re pade teyin eto ye pe mi sori number mi 070 32 49 50 16 070 32 49 50 16 ori ofi olorun ati anu re ko ni fi wa sile ije aye ko ni wonu dile yin ni oruko jesu amen.

0: dupe lowo Olorun alaye oba to da wa si to je kari ojo isinmi toni mo gbadura loruko Jesu a oni padanu le ologo
1: amen
0: je ka gboro wa omi wa ati beli wa ka sun bi ready wa to si dara fun wa ibi ti a ti ba wa so Olorun loni ni Timothy kini orika orika erin ese kini Timothy kini orika erin ese kini sugbon emi tanuma pe nigba ikeyin awon miran yo kuro ninu igbagbo won o ma fi esi awon emi tin tan ni je ati eko awon emi Yesu eje ka tere ba fun adura oruko Jesu
1: amen
0: an lenu oro re Olorun ba wa soro
1: amen
0: fi oye oro re ye wa
1: amen
0: ninu oro re ka ja alabuku fun
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: koko oro Olorun ti a gbo loni na ni nigba ikeyin awon kan yo kuro ninu igbagbo ni igba ikeyin awon kan yo kuro ninu igbagbo apostle Paul fun wa ni ikilo pataki pe ikilo lo fun wa ikilo pataki pe nigba ikeyin o awon kan yo kuro ninu igbagbo eyi ti o tumo si pe eni ti o ti gbagbo ti si eni to ti gbagbo tele ti o si nto Christ leyin to ti do leyin Christ to mo Christ yo bere si yi pada die die kuro ninu igbagbo oro yi ki se lati daruba wa rara ki se ko fe apostle Paul fe daruba rara sugbon lati je ki asora ki awa gege bi onigbagbo ka sora daada gidigidi ka mo pe igbe wuwa bi gbogbo nkan ba nlo dede ti gbogbo nkan ba ri bo ti dara ti a ri gbogbo nkan to sumo to si wa ka ma ranti pe igbe wuwa e to le se kini o to le mu keyan kose keyan ku onu igbagbo di gege bi onigbagbo agbodo mura daada agbodo kun fun emi mimo agbodo kun fun agbara Olorun Olorun yo si ran emi ati eyin lowo
1: amen Jesu
0: agbodo sayewo igbesi aye wa igbesi aye mi wa je asagbeyewo igbesi aye mi wa je mo duro daada je mo ntesi waju je kini o ti ma igbagbo ti ma jo seyin ki a si ri pe igbagbo wa duro sinsin je ri pe igbagbo wa duro sinsin kini o mu awon eniyan kuro ninu igbagbo oniru awon kan lo le mu ka awon eyan ko ninu igbagbo akoko oro ni ese ko wa so pe awon kan yo teti si awon emi etan awon emi etan mi etan ni je ati ko awon emi Yesu awon eko keko nigbati emi nigbati eyan ba tin gbo gbogbo awon kan won eyan to tin gbo je etan tetan yan de n fa lo die die tin pa awon awon titi emi run inu aye re iyan mi pe akoko gbewu ni e gbodo ki sara ki se gbogbo eko ti o dun apolopo le soro dudun ki se gbogbo eko ti o dun ti o ti si wa si ngbo la ni lati ma teti si gege bi omo Olorun nitori gbogbo awon eko won yi ki se gbogbo e lo ti odo Olorun wa ki se gbogbo o ni agbodo tele ki se gbogbo la agbodo tesi si agbodo fun je agbodo ohun ti agboyan agbodo gbeyewo je o ba oro Olorun mu je o bo oro Olorun mu abi ko bo oro Olorun mu don ti nigbagbo le ma se ni abi ohun ti ko gbodo se gbogbo nkan yin la agbodo mo awon ami a o ri pe awon ami to se kankan to fi han pe eniyan kuro ninu igbagbo awon ami kankan se o se koko ti eyin o fi ma mo pe oun kuro ninu igbagbo ai nife si oro Olorun ojo akoko ti eyin o ba ti nife si oro Olorun ami ni nlo nu igbagbo die die ni en to ti nife si to nife si nlo die die ni nigba ti eni ko ba ni ife si kika mo ti o ka oro Olorun mo to po oro Olorun ti to so oro Olorun ti segbe kan gbigbo tabi sise oro Olorun mo ti o gbo mo o le je ami faseyin o je kilo e wo Peteru kini ori keje ese keji oni ko wa pe ki a ma fe wara otito ti oro Olorun kokan wa ma fasi ti oro Olorun ka ma ka oro Olorun loruko Jesu dara fun wa
1: amen
0: ara awon ami na ni aigbadura prayerlessness ti en ba tin rewe sinu adura tadura dagere mo komo ri pe awon ami ni ko kiesara ni ale bere si gbadura die die titi ari lo fi pare kuro ninu ninu igbesi aye re ngbo baya ni oni le gbadura kankan mo First Thessalonians chapter 5 verse 17 Thessalonians ori kanu ese 17 oni e ma gbadura lai simi bibeli mi so pe lai dake adura je ki ibasepo wa pelu olorun wa laaye o je ko dan moran so oni gbagbo ti o ba le gbadura ti o le ka oro olorun tin ko so ami niyan ami gbewu niyan ami gbewu niyan oni lati ja re gba ife si ese love for sin oni gbagbo le subu sinu ese iyan le subu sinu ese sugbon ami to lewu ni nigbati eni oni gbagbo nigbati eni ba bere si fe ese ta ba ti bere si fe ese ti ese tin dun moyan da da ta ti oni gbagbo nde ese lare to je ese en to nse lo je en to da ti o si npe ni itelorun to ro bi to da to o je itelorun fun ese yen ti je itelorun fun o ti je en to dun mo awon kan won yen amini amini agbodo kesera agbodo tesiwaju ninu ese nitori ka ma wi pe ki ori ofe ko ma po si rara ka ma se ri agbodo kesara daada gege bi omo olorun olorun yo ran wa lowo
1: amen
0: ki kuro ninu idapo awon onigbagbo ta ba ti ko ninu idapo that is avoiding Christian fellowship ta ba le ko ninu idapo awon onigbagbo ta sa seyin tani ko je nkankan fun nigbati eni ba npadanu ife si josin to ba ti ko ni igbagbo ti ati josin ko je nkankan si mo ati awon ise mi ko je nkankan si mo awon gbogbo ise mi ko je nkankan si mo o le je ami pe agbara mi re ntire wesi o ti re wesi na agbara mi ye mi pe iru eni be ko ti mo pe akoko gbe wu ni ye ko tete ke sara ko tete pada iwe beru orike wa ese 37 so pe a ko gbodo ko ipejo wa sile onigba omo olorun a gbodo ko pejo pejo po omo olorun sile a gbodo darpo mo awon ekegbe wa la tina ba nana ina ajo dara lati ru emi wa soke loruko olu ayo dara fun wa ife aye ju olorun lo keyan fi aye ju olorun lo love the world more than god keyan fe aye ju olorun lo ki se nkan to dara mi niyan ami pada seyin ami pe ina igbagbo tin ku nigbati eyan ba fe owo ju olorun lo nigbati eyan ba fe igbadun ju olorun lo teyan fe ipo ju olorun lo oyin e oni ju olorun lo tabi aseyo ti a ni laye ti a ba fe to ba se pataki ju olorun lo iyan mi pe iru eni be tin pada seyin ami pada seyin ni a o gbedo fun gbogbo ti olo boya lowo ni all everything ni gbogbo to olorun to olorun se a ni ko ni a gbedo fe ju olo olorun gbedo je akoko ntolo ni ipile wa loruko oluwa yo dara fun a
1: amen
0: we joanu kini ori keje ese kedogun ni e ma se feran aye be ni e ma se feran awon tin be ti o wa ninu aye ju olorun lo ti a ba ti fe ohun tin be ni aye ju olorun lo a je pe ife ti baba ko si ninu wa to ba ti fe ohun tin be ni aye ju olorun lo a je pe ife ti baba ko se kini o ko si ninu re nitori na a gbodo feran olorun olorun ni akoko ti a gbodo ko fe jo ngbongbo lo gbogbo yoku ikoyo ini ni oni ka koko wa ijobo olorun na ati ododo re o le to won ku fun wa po lowo olomo oni gbogbo e oni moto gbogbo nkan won ye gbogbo to wu to se igbadun to wu to ni laye afi kun ni olorun la gbodo wa la wari ka fi se pile on gbogbo wa on gbogbo ti a ba nse olorun yo ran wa lo
1: amen jesus
0: okan ti ko ni imolara nipa ese okan ti o ni mara won lusi sensitivity to sin okan ti o ni mara nipa ese mo awon okan to ti ku so ilu akoko ba yen o lewu akoko to buru ni onti o ma nda eri okan re lebi mo ko si mo o ti ku ti mo ba mo se yi komoda ti mo ba mo se yi komoda ti mo ba mo se to komoda ba mo lo se kini emi e ti ku yemi kun to ba wo lo le se ko si nkan kan tin ko se mo a ko oja mi gba ewu e je ka ke sara iwe fe sori kerin ese kokan de logun oni awon eni ti okan won le rekoja ti won si ti fi ara won fun wo bia lati ma fi won wora sise iwa eri gbogbo mi pe ko si gbogbo awon wo ri e ko jo won lojumo ogun aya afi aye ni gbogbo awon iwa ku aye iyen lo munu won dun tori pe eri okan won se kini o ti ku ara mi pe eyan gba n pada seyin ni yen ina ina mi tin ku kiko ibawi sile refusing corrections en to ba ti ko ibawi sile ko da ara won mi ni oni nigbati eniyan ko ba ko ba ba wi ti o gboran si olorun mo ti o gbon ti olorun mo ti o wa ninu olorun mo lo wa awon eniyan awon eniyan olorun o le ba wi oro olorun o le ba wi mo ko si n to fe gba ko si n ti an le so to le je pataki loju re mo a le je pe o le je iru awon be o le je igberaga igba mi o le je igberaga tabi igberaga okan so to ti gbile ninu okan ru eni be iwe owe ori kejila ese kini o so pe eni keni ti o fe eko o n fe imo sugbon eni ti o korira ibawi eranko ni iru awon eni be bibeli pe won ni eranko loruko jesu emi o ni je eranko e je ka ri pe awon kan ti a so yi awon ami pada seyin ni e je ka ke sara bawo ni a le se le duro ninu igbagbo. How can we remain in the faith? Bawo la se le duro ni igbagbo won akoko ni pe duro ninu oro Olorun ta ba lo we iwe irere Johanu ori kejo ese kokan le logbon die ese kejiji le logbon so I je ka duro ninu oro Olorun nitori iyen lo ma gbe wa ro ma gbadura lai simi e ja ma gbadura e ma je ka rewe sinu adua Olorun ran wa lowo duro ninu idapo awon onigbagbo idapo awon eniyan mimo duro ninu oro ti a ba subu ronukuwa kiakia te ba subu yan so pe ko le dide ronukuwa da kiakia John chapter 1 verse 9 ronukuwa da kiakia bi krisi di krisi re mo sisin di mo sisin di mo sisin ma je kon kon ja ogara ma wo Jesu nikan soso on ko to ba ijile de wahala le de gbogbo awon dawo to nsi to nla ko jo je idanwo gbogbo awon ogun to nla ko on je idanwo fun o loruko Jesu wa de bori ma se je ki jagule isoro eko eke tabi iwa awon eniyan buburu mu oko se tabi mu okoro lodo Jesu loruko Oluwa yo ran wa lowo donu Olorun eyin olufe mi ara kuro ninu igbagbo okuro nu igbagbo saba mo nberu nbere die die ba tin kuro nu igbagbo die lo ma nbere ki se le kan se o le bere pelu adura die yen mi o ni le gbadura bo se gbadura ki a ma ka bibeli die o ni le ka bibeli bo se ka bibeli mo ife si ohun aye npo si ju ife si Olorun lo yen mi ko nu igbagbo titi okan re yo fi le ti o fi ti o ti fi ni wori onko mo moro wa ara ninu Oluwa e je ka sawaye sawari aye wa sawari aye re e ma je ki a fi aye gba ka fi ba on ti emi je ma ka je ka fi wa aye ma je fi ba on ti emi je loruko Jesu awon iwa buburu laarin ti awon eniyan wu gege bi Kristiani e ma je ka fi awon iwa buburu e ja ma fi ba ti on ti emi je yi pada kuro lodo Olorun yi pada kuro lodo Olorun eke wa si odo Olorun alaye fi Olorun eke sile kuro ninu awon iwa buburu ye wa sodo Olorun alaye ti a ba ri pe o ti jo ba ti ri pe o ti jina si Olorun o le pada sodo re bo ba ti jina si Olorun le pada sodo re o setan lati gbo Olorun setan lati gbo okan re Olorun setan lati gbo okan ti o ronu pera Olorun setan lati gbo gege bi omo pada sodo Jesu yo si gba ola duro ninu oro Olorun duro ninu adura duro ninu idapo awon eniyan mimo duro sisin ninu Kristi yo si dara fun o ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa amen.
2: Have you heard about Dilia Jai Foundation? multiple years. Daily Agile Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Daily Agile Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Daily Agile Foundation, a family to

0: Don't bother, Majua, Majua, Majua, Chowta, don't bother, Majua, Boa, do I dare so do I just of alone if ya do alone law. Olua panu nwa ye wa olua ja fi ojo aye lo oya dua
1: nuko jesu nuko jesu nuko jesu
0: ifi aye ju olorun lo olua panu nwa ye wa panu nwa ye wa ja fe wo olorun ju aye lo baba ta fi ojo aye lo ati awa to npe ti olorun yo dare fun wa yo dare fun wa yo dare fun wa yo dare fun wa yo dare fun wa wa dua jesu olua wa wo ma ni wa omo to to si wa nje olowa bayi ni wa pade olorun bayi ni awon eyan re pade opolopo awon eyan re ni nla ogun koja elomi o ti de korita ko ye mo nje olorun ti de ninu anu re bayi soro aye awon eyan re pade oya adua
1: nuko jesu nuko jesu nuko
0: olorun aye raye soro awon eyan lo ba pade bayi soro aye won pade opolopo ti de korita ko ye mi mo olorun bayi soro aye won pade yanju soro aye won yanju idamu aye won yanju wahala aye won bayi soro aye won pade oluwa gbo adua jesu oluwa wa e so fun olorun ose tutun la wa oluwa ko so tutun ninu aye wa oluwa ko so tutun ninu dile yin oluwa ko so tutun ninu osu karona lo keri anu gba oya adua jesu ko jesu ko jesu awon eyan re le o ja buruko re mo ati awa ati awon ninu osu oluwa so tutun ninu aye won je kan rona lo ati awon ati awa je ka so tutun ninu aye wa je ka rona lo je ki ona ko la ninu ose ninu osu fun awon eyan re ola la na fun won la na fun won la na fun won ona ri ona ayo ni bugun la na fun won gbo adua jesu oluwa wa e ja so fun olorun oluwa ma to mi ma je kin si gbe segbe ma je kin ko nu re ma je kin so to je kin ma je kin so to fe kin se ma je kin so to fe kin se ni o je kin le se di mi mu o ya adua e gba adua ye ni olorun olorun ma to wa ma to wa ma se fi wa sile o ma se fi wa sile o ma ja so nti o ye ko ko ka se on to fe ka se ni o je ka se o ma ja ko ninu re o olorun di wa mu fun alagba lati fun anu re o aye raye di wa mu on to fe ka se ni o je ka se o gbo adua jesu oluwa wa
1: amen
0: e je ka so fun olorun eyin ni olorun e so fun olorun e gbo le bi aisan yin e so fun olorun oluwa wo mi san patapata wa ilera mi san wo mi san patapata tu mi sile ko nu gbo aisan so mi di omi na iwo lo ma san to nse e so fun olorun olorun yo te ba pade oya adua
1: oruko jesu
0: oruko jesu oruko jesu awon yin oruko jesu oluwa tu won se ni gbo aisan oluwa tu won sile oluwa ara ye won pada oluwa da won nde oluwa segun fun won e ma segun fun won oba won ba segun fun won oluwa tu won sile oluwa ara ye won pada oluwa ara ye won pada e ma ara ye won wa oluwa fun ni segun gbogbo ogun to to nte to ba ye yin ja olorun segun fun yin gbo adua jesu oluwa wa
1: Amen.
0: E gbadua e so fun Olorun pe Oluwa iwo to segun fun awon omo Israeli gbogbo ogun to dide si won to segun fun won ti won fi de ile leri won Olorun wa segun fun mi na gbogbo ogun to le dide si aye mi Oluwa ma je kin boju weyin ninu re Oluwa je kin ma tele otiti di opin e wa sore la fun aye temi na je kin mi na oro na lo je kin ri yanu re o ye so da dua
1: oruko jesu oruko jesu oruko jesu
0: wo lo to se fun awon estation to fun wa de le leri wa o wa se ku fun mi na je kin mi na o de le leri aye mi oruko jesu ati awon to n gbe to yi ati awon atawon to n gbe to yi o wa se ku fun je ki o se ko jo se ayo je ko jo se ku fun jesu oluwa wa amen e ja gbadua so mi e pe ake agbara olorun ko wonu omi yen lo ati omi ati ororun e ko di eje jesu ko sise agbara ko se iyanu ti awon eyan ba tin lo oya adua
1: oruko jesu
0: oruko jesu oruko jesu oruko jesu omi ati ororun e ko gba agbara olorun oluwa ya asin agbara olorun ko wonu omi yen lo agbara olorun ko wonu omi yen lo agbara olorun ko wonu omi yen omi e ko gba agbara omi e ko sise agbara omi e ko sise iyanu omi e ko sise itusile omi e ko sise idande omi e ko sise iwosan ko sise imularada gbo adua jesu oluwa wa e so fun olorun omi ara ti eje mi oya ko gba agbara ko di eko omi ara mi ti eje mi ko di eje jesu omi ara mi ko di eje jesu ko sise agbara ko sise iwosan ko sise imularada oya adua ni oruko jesu omi ati ara wa ko sise agbara ko sise iwosan ko sise imularada ko si se tusile ko si se dande ko si se segun olorun gbo adua na ni oruko jesu oluwa wa
1: amen
0: eja teri ba fun adua oruko jesu
1: amen
0: olorun gba ope wa
1: amen
0: olorun gba yin wa
1: amen
0: awon adua gbogbo ta ti oluwa je o gba
1: amen
0: oro olorun ta ti gbo oluwa je o ni gbogbo lokan wa
1: amen
0: ka si ri iya na lo ka ri tusile olorun lai oruko jesu oluwa wa
1: amen
2: O da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti dese ti gbo yin latenu Prophet Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere si waju si e pe Prophet Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesu loluwa
3: Bale anipa ojo ba

eto oye ijinle lati nu bibeli gbara otun wo lori kanidi diamond 8.7 fm nilu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni olusuagutan ekonowo olukopa pataki lori eto yi ni olusuagutan ak ogunyemi lati cac oke mole to wa ni opoguna unity nilu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi ṣugbọn be ejajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi john bat foundation ni onigbọwo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa maluka aya mi kemi ko mo ba sesi o jesus ni oro iye na ejajo ma gbọ

0: e ka bo pada
1: ati de
0: eto alo wa gba ni e nteti si
1: be ni o
0: ikani ti o le jamba kan le tin gbo wa diamond ni 88.7 fm o ku na edidi totun la wa ni lu lorin e je ka bo si abala to kan ya labala lo aladun sugbon ka e to lo ka to lo gbugbo eyin ile eko e darapo mo wa lori eto yi e je ka na ile eko yin han pe bi ti e wa ni ohun te n se ni eyin olokowo kekeke oni le se nla nla eni eda ko mo wa lati je ka won eyan o mo n to wa lakata yin te le se fun won eyin te n fun wa lebun e ri pe bo ti kadin lori eto yi eda ko yin na wo si wa ka to lo lori eto a pe number ti e le pe wa si lati se kan ninu re baka le da po ara ko mo wa ni oju po Facebook Atodo Abfatai Aremu ati Latodo Abdulmumin Salman e se ri pe le ni yo ri aye ja lo si abala alo aladun
2: afẹ pa lo fun yin
3: alo
2: afẹ pa lo
4: alo baba agba
5: eku dede wo yi o gbogbo ti to ngbo wa ikani diamond 88.7 fm ni a wa lori eto alo baba agba abala alo aladun la jasi pelu yala lo mo turaye oluwadamilare eleshin aye ni adura sile kamugiri aile ako ti won gba iko alo lalejo lose yi awon ni a mo si solid model school ti won wa ni power house street ni agbegbe checking point ni ilu ilorin kwara state labi akoso oludasile ile eko yi Mrs. Adeneyi Adebimpe Alaba awon akeko na si wa ni kale lati dahun ibere ti alalo mu wa eyin akeko se ti se tan apatewo fun ra yin a bere pelu alo apamo alo o ile boys kiki imi eran talomo oye nikan lowo orisi eso kan ni o ta man je
6: o ko mi ni jagada exam idahun si bere idahun si alo yi ni
5: pena poko oya
6: o ko mi ni ismail taiwo idahun si alo yi ni ipepe
5: so be
6: ipepe
5: e patewo fun alo igba beliti soja kan ta lo mo
6: oruko mi ni olohun ojo idahun sa alo yi ni owo
5: tabi igba le patewo fun alo gbogbo leku luruko kun gba kan ta lo mo
6: oruko mi ni ibrahim abdukan idahun si alo yi ni yale
5: arara oya hello yoku gbogbo leku luruko kun gba kan
6: Oya,
5: to ba subu ni se ko si bo se de subu orun re o ni kale alo ko to jimu amuni mamu ne de ori
6: oruko mi ni ibrahim adukeyin dan se alo yi ni imu
5: ara ogo yi le ri be se joko yi
6: oruko mi ni ismail taiwo idahun se alo yi ni abo
5: ara oba oya oya ja tani o pa lo fun wa tani o pa lo fun wa
3: alo
5: mo bo yin le ja
3: alo
5: e soro soke
3: alo
5: e gohun soke
3: alo
5: ile se diamond
3: alo
5: ite da sabun
3: alo
5: idi totun lawa
3: alo
5: awa iko alo
3: alo
5: aba pa lo

0: Eya ma fi alaafia Kristi kira wa wi pe a happy Sunday ni gbogbo bi ki bi tetele la nfani lati ma gbo ikoni Diamond 88.7 FM. Academy kira wi pe aku osu tutun osu October la wa yo ni Sunday akoko ninu osu October 2026 year on the 4/10/2026. Olorun oba to so wa lati bere odun yi to so wa de ibi ta lo de yi yo so wa ti ta ma fi pari odun yi layo ati alaafia. A den kira wa wi pe aku ominira o jake jado orilede Nigeria patapata to rawon yoruba ni igba ta ba ri ni na lowo eni akiwa wi pe aku odun minira eto yin eto wa ibapade olorun 1930 na lo nje sori eti igbo yin ba ti ma se ni gbogbo ojo isinmi leleyi lati ni ojo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Ministry tatumo si God of 1930 lori eto yi lati wa sun gbadura to ni kaluko de si ni eri jake jado gbogbo agba nla yi papata si won tin gbo wa o ko mi oyipada olamide olaojo loruko temi te fe npe ni MC Olas pelu mi nu ile an baba wa wa nbi pelu wa e ka lesa
1: O gbadura fun gbogbo awon eti to ngbo mi ni asale egba ori ayo
0: amen
1: egba ori igbega
0: amen
1: egba ori iya
0: amen
1: bi o ti gbo won yi lolo ba loruko Jesu ogbo aye yin ko ma pa
0: amen Jesu
1: isoro aye yin ko wole na
0: amen
1: lati ale no egba kokoro ase
0: amen
1: gba itura re
0: amen
1: gba isebu
0: amen
1: gba omi ni
0: amen
1: Jesu Oluwa wa.
0: Amen.
1: Oruko mi ni Ajirere Victor Ebenezer Owolabi Omalagu Ajilu.
2: Olorun 1930 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro de o lati wa gba ise ara ti se iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro Sinu ayi olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Aba wa nolu eja wo ni iwasun lo.
1: Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Omo igbalaka. Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Enyi Oluwa lobo. Mo ki gbogbo awon omo Olorun to ngbo mi ni asale. Be ni bi e tin gbo mi losu titun yi e gba ore titun.
3: Amen.
1: Ase yori titun e gba.
3: Amen.
1: Ibega titun e gba.
3: Amen.
1: Okunrin gbo oro Oluwa lenu mi. Ara ko tu.
3: Amen.
1: Ose yi o ole ri ope.
3: Amen.
1: E lo wa omi yin go. Be ni akori losu titun yi e ku ojo isinmi oni. Oni ni first Sunday mo gbadura fun wa ninu ose ta fe lowo yi a mo gba ori akoko
0: amen Jesus
1: Olorun apostle Joseph Ayo Babalola Olorun baba jide o olulana Olorun ba mi akande ade o Olorun oba dare o Olorun baba mi olowere Olorun ba mi o mo adio Olorun mo mi bola re Arubika side ya. Olorun baba mi pade ola o. Olorun baba mi owo la bi. Mo gbe eyin Olorun yin ga lori aye awon to gbo mi lale yi ore wole won la.
0: Amen Jesus.
1: Ore wole yin la.
0: Amen.
1: Gbogbo eti to gbo mi lale yi ase yori wole yi.
0: Amen.
1: Ase ti gun.
0: Amen.
1: Ko yi pada.
0: Amen.
1: Jesus Oluwa wa.
0: Amen.
1: Luwa lo nu oro re lo ba wa soro.
0: Amen.
1: Won la fe gbo Oluwa ba wa soro.
0: Amen.
1: Won la fe ri Oluwa je ori o.
0: Amen.
1: Yesu Oluwa wa.
0: Amen.
1: O n to Oluwa fe bi ba wa soro ni soki lale ina ni wi pe kini ade se wa re. Ta ni ade se wa re. Okunrin lo gbo mi lale ni abobirin. Oluwa ni ki n bere lowo re pe ta ni ade se wa re. Bi okunrin ati awo ba gbe yawo won mo pera won ni my love my supi my dodo in my hindu me especially and why se fe se gbe yawo my honey in my pali my hindu me in my chicken paws you know kini ade se wa re okunrin to ti ri pitipiti aye atobirin to ti ri pitipiti aye kini ade se wa re kini on ti o je wa re kini afise ade to de je wa fo se eniyan ni ade se wa re se olorun ni ade se wa re olomu mi lo si ita oba kan oba lo leniyan oba ni o sugbo oba yi o fi enikan se ade se wa re tori e ni o je ki aye oba yi o baje bi oba yi se dese to be ni tori pe o fi enikan se ade se wa re be ni elomi o ti fi eniyan lara se ade se wa re elomi ti fi o sase ade se wa re tani ade se wa re to mo tumo oro yen to ba gbe dada ninu emi be ni tani o je ade re to de fi e wa kunu aye re dojojumo o lo wa gege lo si inu itarakunle ninu owe 2 Samuel chapter 6 start from 16 yes
4: bi apoti eri oluwa si ti wo ilu dafu
1: 2 Samuel chapter 6 start from 16 yes
4: bi apoti eri oluwa si
1: ti tani ade se wa re okunrin obinrin to gbo mi yi to ba ti da ade se wa re mo o le pe nile oluwa ko ma ri olorun o le pe ninu irin ajo na ki oro re ko ma tete jo yes
4: bi apoti eri oluwa si ti wo ilu dafidi wa
1: apoti eri to se wo odo dafidi wa
4: mikaeli omo obirin saulu si wo lati oju ferese
1: mikaeli omo obirin saulu omo ta fi ta dafidi lore nigba to segun yes
4: o si ri dafidi
1: to ba le sami lale yi o ni gbagun re
5: ami jesu
1: o iwo to fe se wedding lo need adura yen o ni gbagun re
3: ami jesu
1: okay yes
4: o si ri dafidi oba nfo soke o si njo ni wa
1: mikaeli ri dafidi oba bo se nfo soke ti nto bi opolo yes
4: o si nkegan re ni okan re
1: o nkegan re ni okan re iwo to fe ri iwo to fe je ki eni ta soro npa yi ko je ade ewa re o gbodo mo kegan o o gbodo mo beyan ja o gbodo mo binu seyan opolopo ni lo church opolopo lo ngbe bible sugbo opolopo mo tumo bibeli opolopo lo si jesu sugbo opolopo mo tumo jesu christ yes
4: won si mu apoti ere oluwa na wa
1: yes
4: won si gbe kale si po re laarin agon
1: won gbe kale si bi ti won fe gbe si yes
4: si dafidi pa fun dafidi si rubo sisun ati ebo re po ni wa oluwa dafidi si pari ise ebo sisun ati ebo re po ni
1: yes
4: o si sure fun awon eniyan na
1: o gbodo mo bi won se rubo o gbodo mo nigba aye awon dafidi oba yi awon ma rubo sisun ni sugbon nigba aye awon se ebo pe loluwa nbere lowo tiwa aye tiwa yato awon need ka ese lo ma pa mo lu mo sun no ebo pe ati yin o ni adese wa re nbere lowo re yes
4: oya oruko oluwa awon omo ogun
1: ta ni adese wa dafidi oba o na ni oluwa awon omo ogun o na ni jesu christi jesu christi Olorun alaye oni adese wa oba dafidi ni igba na yes
4: o si pin fun gbogbo awon eniyan na ani fun gbogbo ope eniyan israeli
1: yes
4: ati okunrin
1: yes
4: ati obirin
1: yes
4: fun olukuluku iso akara kan
1: yes
4: ati ekiri eran kan
1: elomi ti so oga di adese wa re anytime loga de le disappoint sugbon enikan wa to je ade ati ewa re enikan to je pe o ni ade ori re o lo si fun ni ewa lojojumo o ni oyipo re padanu aye re tin se bi olorun titi doni o na ni jesu christi o lo fun ni ewa lojo ta bi o o ni tin ba orin lati gba to ti wa lewe o na lo tun ba odagba titi to fi lo si bi igbeyawo o ti aporuko re eni to fun wa ni ewa eni to da ohun gbogbo eni to mo ohun gbogbo ohun na ni jesu christ yes
4: ati akara didun kan gbogbo awon eniyan
1: lo
4: si tuka lo
1: yes
4: olukuluku si ile re
1: yes
4: dafidi si yipada lati sure fun awon ara ile
1: yes
4: mikaeli omo obirin saulu si jade lati wa pade dafidi
1: mikaeli ko fi olorun se ade se wa re be na ni opolopo inu ile loni be ni o le je pe yawo yen ni o mo olorun abi oko o mo olorun be ni to je pe enikan lo lo fi segbekele mo wo video ya kan o ni pe mo wo lori facebook o ni nigba to ya lo n lo sibi to n ti lo sogun o ba sogun sori oko nigba ti owo ma fi logun yen fun to n gba lowo eni to pe fun ogun yen lo se ku pa oko re ogun dudu o lo se ku pa oko re bi aye ayi se pa oko re danu niyan nitori wipe ko fi Jesu se ade se wa re gbogbo iwo ti won poison iwo ti won banu ege obirin ni oni okunrin ni oni mo fe ko fi Jesu se ade se wa re loni o ni je ko je ade re ko de je wa re ni gba gbogbo yes
4: o si wi pe bi o tin se ohun ogo to loni fun oba
1: Mikael omo Saulu be ni bo tin se ohun ogo to loni yes
4: ti o gbo ara re sile loju
1: bo tin se ohun ewa to loni bo tin se ohun ogo to loni ah iwo alade yes
4: awon iranse re
1: ni wa gba awon omo odo re lo ti bo ade re le kai karubi ka saidia yes
4: gege bi okan ninu awon eniyan asan
1: ti
4: n bo ara re sile
1: yes
4: Dafidi si wi fun Mikaeli
1: ko gbo oro yen o eni ti o ba ti ri Olorun ninu aye re eni to ba fe ko lo didakuda eni to ba fe ti o ba mo ni ti n gbenu re yes
4: niwaju Oluwa ni eni to yan mi fe ju baba
1: eni to yan mi fe Mikaeli eni to yan mi fe ju baba re Saul oro yi to bi po yes
4: ati ju gbogbo idile re lo
1: so pe Olorun ma yan mi fe
5: Olorun ma yan mi fe
1: so Olorun ma yan mi fe
5: Olorun ma yan mi fe
1: tani ade se wa re yes
4: lati fi emi se olori awon eniyan
1: Dafidi je ki mi kai ni mo wi pe Olorun ni ade se wa mi o ni ade ti mo nde o si ni e wa ara mi yes
4: ani lori Israeli emi o si sire ni waju
1: Oluwa yes
4: emi o si tu re ara mi sile
1: ma tu re ara mi sile nitori Jesu ni ade se wa mi so be
5: Jesu ni ade se wa mi
1: Jesu
5: ni ade se wa mi
1: yes baba ke we ele le ri o le ri le ko se ade se wa de nebo so Jesus ni ade je wa nu le lo cream o eh dia lo mi ti lo karo 10 aro 2 aro 15 ye ko mo so Jesus amo bi oyinbo ogunra jigide ro ogunnu oba awon ba oni mo npe o be ni yes
4: emi o si se alai ni yi loju ara mi
1: ati
4: loju awon iranse
1: bi won
4: ni ti won wi
1: yes
4: lodo won na ni emi o si ni ogo
1: oya oya
4: itali omobirin Saul ko si bi omo
1: ti
4: ti
1: o
4: lojo iku re
1: o ni kan aye re baje o ni kan ni obi mo Mikael ni kan ni o nyagoku Anna pada bimo Sarah pada bimo Elizabeth pada bimo so pe mi o ni se Olorun
5: mi o ni se Olorun
1: so pe ewa Olorun ko ni ko lara mi
5: ewa Olorun ko ni ko lara mi
1: so pe ade Olorun ko ni si lori mi
5: ade Olorun ko ni si lori
1: mi o so dada
5: ade Olorun ko ni si lori mi
1: a se jode si o bo se ngbo mi lana yo ade to ti bo sonu nitori oro enu ade Olorun to ti bo sonu ade Olorun to ti sonu lojoro ewa Olorun to ti gba lo lowo re boya ni pa se balopo yi ka pa ni wo eskapodia o ya gba pada
5: amen jesus
1: nitori anu Olorun lana bo tin gbo mi mo ni o gba
5: amen
1: ade aseyori re ati ewa Olorun o ya gba
5: amen
1: elomi ti so ade Olorun nitori pe buran si Olorun ma bu iran si Olorun ma de yodi si iran si Olorun ma de pe gan iran si Olorun be ni nitori pe Olorun nikan ni wo ugbodo gan o de gbodo se buburu ni waju re mo ra se jade ni o ade ase yori re ati ewa re lale yo oluwa da pada
5: amen
1: ase ti gun
5: amen
1: jesus oluwa wa
5: amen
2: Olorun 9030 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP
6: papade Olorun 9030 God of 9030 divine encounter
2: ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni a o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
1: Ah,
0: e gba adura fun gbogbo awon to gba wa
1: te bo le sami lo le yo gba kokoro re
0: amen
1: ase yori to ti jina si o loni ko wa ori
0: amen
1: eni kan gbo ni dide lori ese re dide dide lati o ni loruko jesu gba iyanu
0: amen
1: gbogbo agbara to nda aye re duro gbogbo bi ti ade re ti duro si gbogbo bi ti e wa re ti ra re ase jade si o loni loruko jesu gba pada
0: amen
1: wo ko si ona ko si bi to le wa laye be ni mo ese de lati abuja ni be ni baba kan lo pe mi lo sabuja be bilonia be ni won ni ki won gbadura fun omo ni ba omo je le gbadura fun olowo ngba mo de be mo ni oluwa kini ki nso be oga ni won labuja ibi o fi mi si mo kan wo pe se mo wa ijobo orun ni sugbon ti oluwa so nipa baba yi ni wi pe baba yi fi olorun se igbekele e baba yi first time ti won ri mi won ni ki anoint gbogbo nu le won mansion ni o mo tun lo soke mo tun lo palo be ni oni ko hun o le se ko fi olorun le abi ko fi jesus le mu wa lanu ibe le lomi dere ko ti ni koda ko ti kan le woro oh god ko si ni jesus ah so pe mi o ni wa yaso
0: mo ni wa yaso
1: so pe mi o ni wa yaso
0: ni wa yaso
1: o ba le sami lale o ya gba de e
0: pada mi jesus
1: bewo e pada
0: mi
1: gba de e pada
0: mi
1: bewo e pada
0: mi
1: adura ti gba
0: amen
1: jesus oluwa wa
0: amen baba wa oluwa ba mi so gbogbo awon bi ti jo yin wa ti tuta ni lose yi
1: do wa ni shawo Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ijo mo kan rere ni ale nitori an ge ni erin lo ba mi wonu radio. Oluwa ni arabirin kan gbo mi nbe yen o ma loyun. O de ma bimo. Won ti pe on ni agan. Be ni loruko Jesu o ma loyun wa si bimo.
0: Amen Jesus.
1: Emi agan yen ti baje la re.
0: Amen.
1: Ijo wa ni sawo e wo ori oke kan wa sawo Oluwa ni kin si ori oke yen. Ori oke yanu ni Oluwa ti fe dabi igba to fe mo na mi lori ori oke tori mo ti gba ore o ti sun mi lori oke yen awon kan de ti wa lati outside country ton ti wa bless ni ori oke te ba ti de sawo e bere ori oke God of 2030 ori oke yanu e go o Oluwa ni sile o be ni o awon eniyan ti wa gba ore to ba ti de sawo ni express o po lo si God of 2030 lo na olomu e bere ti ri church nla God of 1930 eri ori oke yanu ni e wa gbo kini kan ti mo fe ko mu dani to ba lo to ba de ori oke yen won fi bi kan o ti okuta meji wa ko si bi orun se mu to ibe yen o kin gbona ibe ni Oluwa ti koko ba mi soro lori oke yen ti eniyan kan ti wa gbe moto wa ba mi lati Eko wa jo ja iro mi gbe camera lo be to ba ti de sawo wa ri ori oke yen ori oke yanu ko du kekere bayi lo wa ri okuta meji me to ba gbe ese lebe me so po lo ni kan bi tu osan be ni to ba gbe ese lebe gbogbo ri oke to ku ma gbona ibe yen nikan o ma tutu iyanu to ti sele nbe ko se ka e le ri ope
0: amen jesus yeyin to wa ni lorun
1: igo wa to wa ni lorin a ma pade lojo Thursday awon kan binu si mi won olorun o sanu gbogbo wa ore mo so awon kan pe mi won ro mi o se yan to gberaga te ba pade mi personally sugbon ise yen po 247 travel lo travel tori mo fini e mo message mi lori WhatsApp elomi o la pe awon kan ti boju elomi je o wa ro pe gbogbo eniyan ni bakan ayo olorun to pe mi ko pe mi loju orun ko de ni ki woli wa sewo si mi o wa pe mi fun ra re to de ni awon evidence to ki gan to lagbara be ni to gbe mi dodo baba mi adio so igo wa ni lorin bi be ni ojo Thursday mo ma wa nbe pelu majemu olorun alaye mo de ma anoint awon eniyan ojo to ba se pare ni bo ba se se aye na ni wa tete bare be ni elomi o like o ma lo sode nigba ta ni o wa gbadura eyin odo e jajo gbadura lojo Thursday yi o be ni o e jajo gbadura lojo Thursday yi laaro ni church to wa ni Ilorin legbe lepo Manway filling station ni Zango area ni 8 a.m. lojo Thursday yi mo ma wa nbe live and direct a de jo gbadura wa de ri yanu lo anijo na Lekiti ni onara awon to ba wa Lekiti mo a lo be daada na God bless you.
0: Yes sir, eba mi pe number yin
1: WhatsApp number mi re fun eni ti o ba fe ri Olorun mo wo epo to le wa mo like awon ti mo lo gbadura fun Labuja awon lo sanwo flight mi bẹni won de celebrate olorun mi won toju mi sugbon ti mo ri nu aye won ni wi pe won fi jesus se ade e wa won ko ju yen lo so mo fi olorun ba bi o ku sipo to le wa to ba ni jabo obodo ma wa pelu jesus ni gugu igba iwo to si ti gboke na wa lodo jesus ko ba le gboke WhatsApp number me is 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 08 0 0 60 63 74 74 25 ọjọ́ mẹ́ta ní Ekiti. O ni di bidade e je mo ba mi se be I don't need gbogbo yen o ni die. Ka to da lati mo ati ti mo to je kan fi aye e fun Jesu o gbogbo ni sise fun.
0: E ṣeun gan awon eyan ti gbomi yadi sir.
1: Omi te gbe lowo yen omo Oluwa wo be.
0: Amen Jesu.
1: Omo Oluwa n be lori omi Oluwa mi ajuju Oluwa mi ajuju Jesu Oluwa lo ma gbo obirin bi Oluwa lo fi gbo didi en ta lo rukuruku tin soro gbe. Oluwa ni ro ojo to ro le kauri ma saidia. Lato ni lo eyin omi to wa lowo awon yen e gbe gbara.
0: Amen.
1: Ori omi enikan ti Olorun sewo agbara imole si. Imole ti o pa okuku ere o wa nu omi la.
0: Amen.
1: Kokoro ase yori o wa nu omi la. Agbara iwo so wa nu omi la. Omi yi lo si
0: Amen.
1: Wo to roro su e gbatura.
0: Amen.
1: Gbayano.
0: Amen.
1: Gbogbo kan bale.
0: Amen.
1: Gbalaje.
0: Amen.
1: Ase ti gun onira wo.
0: Amen.
1: Bo se gbomi yan lowo ninu osu ninu ose to fe lowo wa leri.
0: Amen.
1: Wa layo.
0: Amen.
1: Jesu Oluwa.
0: Amen. Amen. Amen. Lo ko.
1: Psalm 20 sinu omi yan lale iko mu. Psalm 20. Yes.
0: Ani kan won mi leti pe bo ni ti on the 10 teniyin wa bi kokan.
1: On the 10 ye Oluwa ni pe konikaluku yin Olorun le. Beni, Oluwa ni eyin mi. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Oluwa ni everybody, era tamborin, erago. Era sekere. E ma yin mi nu le, gbogbo to ba disturb yin, o fe roku mi. So, Oluwa so on the tie ko gbawe, ko ma yin Olorun, ko ma gbo lai ridu, ko wa won ti o se fun le.
0: Ashunga mo fe je ki e ba mi tu number yin pe
1: fa WhatsApp number is 080 60 63 74 74 25 25 08 08
0: o na ni e ti gbo ye
1: WhatsApp number
0: e ba mi poruko yin ka ma lo
1: oruko mi ni ajirere Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilo
0: pelu ogo Olorun ba a pade ni gbogbo esoji lojo Thursday be ni ojo Wednesday lori oke sawo ojo Thursday ni Ilorin bi emura kewa ba jesun pade disi gba na oruko mi oye pada Olamide omo Olaojo loruko tim te fe pe ni MC Olas ma se bi o ma se ka to pon pada abo wa bawo alafia Christi ko ni fi wale amen.

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda tun je Muhammad ni mo fi ki mumini ati mumina mo si ki gbogbo lesin Christ la papo na o gbogbo lesin bile patanu mo ki ibanuje wa Allah ofo Olorun Allah ko ni fi kangun aye en ko kan wa oruko temi ni King Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari le se wo san bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado lead Nigeria mo ki wa pe a oni faise lo gba o e mo de tun ki a pe aku osu wonu osu baba awon osu merin to pari odun niye September October November December ayo ta fi wo ayo na la fi pri gbogbo osu merin to pari odun olala ila ila lao e la bebe oselera n lo lowo lowo nilu ilorin to ba ti wo ilu ilorin so gbo n lo sodo ta to ba di odo ta bo le le po ati Greece ile gbo ala dede n pe tele o ti n pe lati Greece bayi o ti dati Greece bayi to ba ti bo le le po ati Greece yen o ma ri complex yen o fe gbe ti le po ati Greece asi shopping complex o la wa so ba ti wo nu complex to fe gbe ti le po ati Greece yen o ba ti gori oke complex yen office akola posi awala wa nbe egberun kan lowo card egberun ka bo lowo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni o to ba be case ti e full treatment lojo mo to be lana ti e ba je la so fun elobi sin be to ye gbogun aye nti e bi lana ti e ba ti je la so fun mo fe le ki gbogun megbe apogun bile Nigeria abasuitical of Nigeria haun ko to ba fe dara po megbe alawon governor ni pele Oyo ani governor ni pele Osun ani governor ni pele Ogun ani governor ni pele Niger ani governor ni pele Kano ani governor ni pele Niger to ba ti lawon governor kakiri ni Alhaji Abdulhakim Olaya awon ni governor wa ni pele Kwara to je pe adare ti e si won to ba ti pe number bu ti rawon governor anfani wa lati daran po megbe opolopo anfani lo si wa nu egbe yen temi are gbogbo fe gbe apo ogunle Nigeria national president ti mo ki gbogbo o megbe pe akudede asiko yi o egbe haun ama tesiwaju o eja gbojigu wa loke lohun atadu ati won se fun wa ari agbomola opo meji o be ni opo meta o fa tin bere bisari agbomola niye ari agbomola opo meji ya ton pe mo je oye mo boye ami eye ari agbomola ile yoruba bo tun je are gbogbo fe gbe apapo abun lo of Nigeria egapon awa opo ko mo ni janu omo o le dojo waju kala nkan to fe mo lu ko wa o ko mo se pataki o ko ni se pataki en la vi to joba papo lo awa ni joba fun ni ari agbomola Nigeria limited lati wo corporate affairs commission si ari agbomola opo meji be ni opo meta o e ku akoko yo.

ha o se se lo button ni bo se ba mi pause on sa e file ba ba pause kale ba na ibi ti baba wa kingsona de kon ni ni pe okana ngoguwa ati yoruba atausa ati ibo be ni gbogbo ni ta ba gbo loro nigeria lale yi e mo je ka gbo la gbogbo tinu mo mo ko yo mo ya won ara le ni pe ibo ni doctor fe ya si lale yi bo ti rinu loto eyan agbabo e ni bi ta ba roku ti si ibe la fi abo si sugbon lori idi kan si di keji mo fi ye yin pe pelu ogolon oro alaje abasa kan di obi sire ati baba wa k1 the ultimate ti an babo ati agbeti lominu a tesiwaju nijo mejo latari ajodun ayajo ominira ti an se loni a fe wo nkan ti nti ominira ta agba lodun ta agba into bi asi fe tete si oju opule nti o bi se asiko de ka agbo ominira lagba abasiko na ko abi ngba ta agba lafayo fo toro wa fi ri bo se ri pelu gbogbo to lo fi jinki wa lo le di Nigeria ko to di pe mo lo si waju ko to di pe mo te si waju I le wa mi ni ijejo le kan si mo tora forijin oba ran ni se odo oba kun isi oba ko se ma je odo oba re ko se da koja e di pe mo ti mura eto na kale tara sugbon nigba to di karangira to pe irajo na ya o de ni pajawiri in logbon dasi koda eyin ti mo tun eyin ti mo tun je ni ebe pupoju gbogbo eyin soye ko faja fans club mo beyin e foriji mi e mo binu mo si ti ki wa pe aku ipade ana gbogbo won ti pe ti won ti lawon bo ti mo ti mu mo nbo wa ti won reti ki president o de sugbon gba to di karangira oluwase gba to di karangira wallahi airport ni mo ti se video call si won pe e wo se ri mi bayi se ra won te ri pelu mi in ri won ko sibi kankan ah ngba ta won na ri mi to si ri awon ta jo se rin ajo ti won ri won lori series won do gangan won ni arewa yi ko le ra ilu ni idinu e da ko e mo binu le kan si pelu ogolohun eyi ti a si fe se na gbogbo ojo ta ba mu a ni dajo le ku lo a si ni da larun lowo lase oloba made money mo si ki gbogbo wa ta se pade rana aku ipade yo mo ju wa se ni lase oloba made money iyen be to olorun Nigeria ti awan babo oro Nigeria nibula ti nbo nibula gbe du nibula nlo gan lo oro Nigeria yi toro fi ri bo se ri yoba bo won ni koni da kan peyan ni eya ayalede ni amo yo wa ni mo fi npowe koni da kan mo peyan ni adeguke ko mo legun pepele ekeji to wa nbe ni pe koni da kan mo peyan ni megida ko mo wa da ile kan soso ko mo wa dani se ri pe o ku die ka to igba ta ba to ba tasiko ta ba soju opole adu ala seju fun orile Nigeria lori nkan meji e ri pe kan lo tun sele lola nisin e padagbo olobotin mi to ba nju san ni nle si ko te ki mo te si waju.

ha gaga bi nti mo n ba bo teyin ba sesen dey radio asoro ko gbe sin ilese diamond 88.7 na lawa lori to so yen ko faja ti eto ti toni ta fi sori ayajo ominira orilede nigeria ati yi ti o tun sele ni ola ti won ni n pada mo daruko to gaga bi nti mo n ba bo ko to di pe mo tesi waju seri alaji abasa kan di obi sere eri pe mo ba wa sade o kan ni ori re amọ lati gba ti en ti gbe ju lori ka le se iforowani lenwo owo won di leyin to po koda igba kan be ti won fun mi ni appointment ni ojo keta osu kejo ojo keta osu kesan odun 20 odun ta wa yi ona ko jo ala mi si ala baba ala mi si lojo na bo si ngba ti fi de eko oro tun ti yi pada amo mo de ko ni jo nta wi sugbon saba bi kan si dikeji ko je kemi ati won ri bi rira soro dada lori awon ibere ti mo fe bere lo won koda mo tun wa wo pe en to je bi aburo won asimiyu ke boya ko ri po won sugbon mo ri ninu awon ololufe eto yi atawon ololufe ko se ni bi ya ti won so pe pe iru ibere ti fe bere lo alaja bas gan o si se ka buru won mo le dawon re munoda ati bi ni ati yani e je ka fi yen lese be kan na ko to di pe atun wa mojo mi sugbon bo gbogbo ati mo wi ni nigeria gan won di bi mo se wa ban soro ni jeta ijerin si jeta alaja abasa kan do bi se ti wo canada bayi bi se ban soro lowo lowo bayi oro jeta si jerin mu won ti wo lu canada koda igba ton mura to lo tract won release pelu go la mo gbo ni jo mejo pe o ti lo so po ti lo e mo gbo ni jo mejo bi won se wa wo lu canada lati nkan bi ose to koja bo se meji seyin baba wa k1 the ultimate awon lati wa ni uk ama ere ta sa ni pe eyi ti won fa kun to ko nile ewe mo je kin tan yin o tutu ni ko ti ni ni o tutu ni ko ti ni ni sugbon adupe lowo awon baba won agbalagba to je agba olorin atawon ti won so lori to je pe awon eniyi o le mo ti won o le mo ti won o le mo ko ti won o le ko oro si lenu e wa eyi te nse ke to ku ni olede nigeria e da kun te ba don e da kun se suru ti mo si mo ko gbo ti mo si mo ko da to ba je pe boya owo mewa na fe na si ra won tele won dinku si bi meji tori nile yi o ko ni pe oro awon baba kan be to je pe ngba ti dr sukande ba sa nbe laye gan won iso di dr sukande ba sa fin bo fun ko kin se kekere awon yin wo le baba wa ke wan the ultimate soro ti bi o ba che ni gbo ton lati gbo ni won ba alaja abasa kan do ibesere si ni nti si yen bi awon nu o si koja be ko se mo fi gbogbo enu so tin bi alaja abasa kan do ibesere nu nti bi won nu ko se mo fi gbogbo enu so ama gbogbo so ye ko faja ameji ka gbi nle segbe kana pelu ogolohun to ba dijo mejo e mo gbo e tun mo gbo e tun gbo tutun pelu ogolohun mo ba n sade ore olohun si demi gbogbo wa si lasi olohun ba mi dumori to lori oro ominira ori nigeria ta wa so awon ngba ta fe gbo ominira ni odun 1960 a sese mo so tan nigeria ati so ko ise kan ki ise meji ama yi ta kan ba kan menu ba lere fi ko to di pe asi oju opu sile eri pe an so pe ta ba n da ko awon asi waju nipa oro ominira yi ta ba n da kon a mo da ko sa amadu bello sadan of sokoto a mo da ko sa abubakar tafabaliwa premier ni the first premier ni ta ko ni nigeria a mo da ko baba wa nnamdi azikwe a mo da ko habat makoli odimelo odimerin bẹẹni a si mọdakọ baba wa chief obafemi awolowo ko si ba si fe dakọ gbogbo awọn to ta ni ta le yọ awọn kọda awọn lamọ fi siwaju e wa wo ta fi se awọn baba yi se ore la fi pada san fun won ni abibi se ona ta pada san won lesan in lo fa gbogbo ohun ti oju wa n ri ni nigeria loni ni abi kini ko maru ki nínú ọkàn kálukú kí kálukú mọ gbìyẹwò lápò ara rẹ àti pé sóyẹ kó fàjà ó dá ṣé báwọn bàbá yìí ṣe gbé kalẹ̀ nípìn dọ́gbadọ́gba tán ní ká mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ la ṣe
abi be ko ori be o ko ri be o e je ka gbon ti baba wa lori yi na ti won wi ta fe won se kilo o ya

ẹgbọn ti ẹgbọn bi baba wa ologbe dr sikiru ande barrister mfi bo sin ka mo la ẹgbọn bo sin ka bo sin ka won are to ti je to ti je to ti je to ti je ibi tan wa ka de ni pe oro selu lo to nbo yi ke e ri pe oro yi mo so pe e mo gbo lagbogbon tinu bi gba pe yan refishion to wa so ni nkan bi ogojo odun le seyin ti album yi ti jade e wa fi gbogbo ohun to sele nisin nigba to ka gbogbo ohun ti o ka si waju tan pe awa Nigeria labere independence lowo ibo ta so pe a fe gbominira a gbominira tan e won to pada wa di fun wa o to wa so pe oro bo lo tun bo yi te ba wole eran ti adehun te ba si e fi yun lena yi te se lakoko be ma de se o ku saarin kaluku pelu ode pelu oba to da keri okan ko mo je kaluku ko wa to di pe mo te si waju awon to ti de ibi bayi to ti de ri ero ayelujara mi bi yi olarin waju Idris Aloma Murtado Elesinla Wahab Bita Alhaji Abdulkarim Kayode Agbana Esin Baba Kubrat Shaib lati Unity Omotunde Thomas Bayo Olowa Nuruddin Agbomojo Abdul Salam Ololajo Keju Gbojugbo Abdul Wasiu Ojolape Isoro Isaac Adebayo Zakariya Abdul Fatai Hazan Lawal Olarin Waju Idris Aloma Esin Sun Ajosewa ko ni baje be se comment yun e ma ba mi share logologun e ma ba mi share logbon logbon Abdul Latif

Yes, ese se un agbon ti baba wa ke wa di ultimate na so ni poro democracy bi won se pariwo to pese to je democracy ijoba awara wa so le sele lorilede wa yi adupe lodo olon se mo pe yato sigba ta gbominira iye ti awon awon ara awon apase wa awon olugun iye tan fi ko iye ti won fi koko dari wa gan ni ta ti lobo gan ko ke se kikiri ni won fi kon ti won kon sugbon wa dupe lodo olon lati gba ti lati kan bi odun meta le ni abi merin di meta di ni ogbon bayi ti n ba gbagbe be ni meta di ni ogun lati 1999 sisin oro ijoba awara wa la si la n babo fun ara wa titi disin loro si ri bo ti ri n ta fe lokan eyun be a si oju pele laipe a ma ko ti pa si oju pele a ki gbogbo awon awon owo olo botini mi julere je kan gbo ji baba ba be oya

ha egbon egbo eh ola ti se ojo karun osu kewa ni ayajo ojo awon oluko gbogbo ojo karun osu kewa lo lead Nigeria la mo se ayajo ojo awon oluko gbogbo awon oluko wa patapata kola oba mi lidu mo ni koju ko tun da fun oju bayi lo awon to ti bo sodo lo ninu won kola ko ba wa sanu won awon to wa laye iyi to ba ti da fun kola ko tun je ko da fun won si iyi to ba ku die ka to olodum sa ba wa sanu won tori ko si nda si fe se ta yoro oluko segbe kan o rara ati rara se ge bi nti baba jina ko ni tan laso se kadajo to dajajo se ko gboro ticha koja ni ki lawyer to di lawyer koda gomina tin dari ilu koda are gan ide yi oro oluko ke se nti a le fowo wa ko se nti a le ta le so wa ta le fa won seyin pe bo nti won se je lawujo koda gbogbo en ti ba nfoju oluko gbule gbogbo adari ti ba nfoju oluko gbule eni ton arojinle re o ku die ka to e foriji mi agbalagba te ngbo mi le bi ah oluko o da se gbogbo nti nko abi gbogbo nti nlo abi wo ti fi ndari ilu so mu wa la tali ki amo ni e ba won oluko ina oluko gbogbo yin oluko wa patapata akiyin o olon ba mi le dumo yi tun je ko tubo mo da fun won si awon oluko kan be tin le mo sadu afa awon oluko mi le mo sada fun ama awon kan be ti mo da sa le sa loto tin le mo iya to ko mi ni yoruba eyin ngba ti mo de sale ni bi eyin ti mo de le yoruba bayi ile mo sadu afun won olodum ko tun gba nje ko da fun won si se tun wa re en to tun ko mi lausa na nigba ti mo fi wa lohun tun ni ah pe oga to ko mi lausa lati gba primary school pe ba se n ko letter lausa ni ba se pele be olodum ko tun je ko tun bo da fun won si be na ni ti yoruba na ati gbogbo awon to wa ko alede yokuna ato iwa tede yokuna to je ayalede kolon ko je ko da fun won ka to siju pele lo botin mi je ka gbo baba jan ko ni tan la dsc.